0: ko bëgge ñoom yalla na leen yalla bëgge noon
1: ba sellal seeni xel
0: te sellal seeni xel te it alhamdullilah rabbil alamin xamna man da lolu dama xamu sax lu ko def waye man day xamna man day amu solo de
1: ah ñi da bëgg te seeni xel seen barre da ko ci melne baye diiw mi ak baye diiw me bëgg nañ lolu seen xel dafa nax
0: yalla yalla jubal seeni xel yalla yalla leral seeni xel bam sel yalla yalla teyel seeni xel ba luñu soxla wax ci lu sel wax ko luñu soxla def ci lu bax def ko ci barke cheikhul khadim mi nga xamne mo no fi dajale
1: legi ñooñu loñ di ñaan xel mu guddu ta ñaaw ngay di ñaan wala xel mu gatt ta ñaaw
0: yalla na len yalla may fa nu guddu
1: xel de dama ne
0: rafet lol
1: ha dama ne loñ di ñaan xel mu guddu ta rafet wala xel mu gatt ta ñaaw
0: xel mu guddu ta rafet
1: ah jerejeef
0: yalla na len yalla defal xel mu guddu ta rafet
1: sant nañ lu bu baax
0: te defal la ko yow momu defal mako
1: ba amin ya rabbal alamin
0: defal mako defal ko bolem julit barke xeex wax
1: jerejeef sant nañ
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeef serigne mohammedou beuri touba daro khodos ñi ngi lay sant di nuyuwal imam bey ak koko damay deg moy nuyu lu bari ci emission yi dama koy fatte sax gallay fall gap sel mang koy nuyu ba serigne gallay fall assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah shablat
1: waaw
2: dogo tayif
1: ah borom gaynde gi lion su dege gaynde yalla xamé sama xel lay dem ci yow
2: ci ni borom bat bi
1: hmm
2: waaw deg nañ ko wax na wax bu am solo
1: hmm
2: bu ñu mëna kenn ku nekk man ci sét sa bop te moy doomi gaynde gaynde rek lay doon
1: lolé deg nañ wax ko sëriñ bi mom su sëriñ bi da waxon nañ ko ko
2: waaw
1: señ mbacké soxna lo
2: señ jax gaynde fatna
1: waaw ak señ jax gaynde fatna
2: waaw ci yum waaw cheikh lab xamna xawma doomi gaynde gaynde rek lay doonam di way mom la wara doon dem mom
1: ah
2: waaw mom la war doon mom lañ cey sentu mu doon ko de doomi gaynde gaynde rek lañuy sentu mu doon ko te jikoy gaynde rek lañuy sentu mu doon
1: waaw kay
2: bu jikko
1: legui bay cheikh tay bo waxe ne jukey gaynde lañ soxla mu jukko woko ta man mi deglu xeyna xawma lu gaynde jukko wo tay te so mu doon wax jukey gaynde tay loma ci wax
2: gaynde bokko na ci jikom cheikh abdoulaye xam nga gaynde eppul ci rab yi fofu mu nek te moy buru all bi
1: ci lu wer
2: te epp ci wegel gako yalla jox dako conserver manam teyel ko bopam nanguul kenn fokkat ci ko lo gaynde ay jikom fulla bokku na ci
1: fulla
2: waaw ci la bokku bokku na ci gaynde du lek lu mu fadul waaw do rombu dara ci all bi rek xamul nu mu deme rek mu lek kon gaynde ku gem bopam la ci wetti aw ñaxam doga jëfëndiko
1: kon du wër aw dess mom
2: waaw der gaynde du wër dess lu way yor fal la koy bayyi la
1: ilaha illallah
2: kon bu ñepp melon ne gaynde kenn du xaral kenn ci fi jambur yu lewut nga fas yene yow la geeyo ko te fas ko yene lek gaynde day fas yene jaay aw ñaxam doga lek
1: xam nga li nak lu jara xam nak ñu bëd ñaan gaynde te man musmu wona xamne gaynde fulam ak fitam ak jomam may nako ba lu muy lek mokoy liggeyal bopam mokoy wuti
2: waaw lu muy lek day mokoy liggeyal bopam kon gaynde bokku na ci ak njabotam kene du len jaar sak
1: hmm
2: te du len boyelit fa bu nek lam wara def ci ñom dana ko def ci ñom
1: kon yar nak njabotam
2: te yal na leena sol jikko ba fami ba fuñu mëna jëm fuñu ko liko kuñu ko liko ga daw ndax day leen sol jikko jëm mom jël jar jabu muy teel
1: mom ko nga gis liru gaynde bo xamne ba la xut ci te da ngay lox yow
2: waaw bari waana ku jur domam wala ku amok njabotam def len mbal kaw mbal suuf teelu len sal ay jikko yu bax bo legge ku len gis itam xamne ñi dañoo sango deram gaynde rek waye popu lañ ci biir gaynde lu yor jikko yu golo jikko yu golo bu ngeen ande bu seene njariñ day daw jitu lu ja ne ko cefit ne ñolon ci kaw garab ga lek ko bam jeex wol bodi ko dik andat ak yow gaynde mom da ngeen di bokku jikko rek ngeen and bu ngeen bokku jikko ko dem ndax gayen door ji koy ñak fayda kon nit ko am fulla am fayda wërta def andado ko ñak fayda tay ñakal bopam fayda daf ngeen and ko nak mu wal ji ko gayna na ngut lool lool nawle la fa gayde jangale ci ko nawle dafa am solo
1: legi lan mo wut len nawlo ak gayde nawle ak morom
2: dafa am fulle mu
1: waaw daj ñew waaw ñewal
2: waaw dafa bok ci jikoy gaynde itam ñeer ma mu dekk sa bu nek day xam la fa xew te guddi fa lay fanani tayit luko jage dana ko xam kon itam nit ki limu mom da ci war def fulu bako ñew fep ko ci ko dem bayyi ko ci tamit xew mu xam ko lool da bok ci jikoy gayde li borom baat bi wax nak ni doomi gayde gayde rek lay doon kon cheikh abdallah dafa bax ci nit mu xol mom mi ñiko jur jikko yi ne ci ñom ngor gi ne ci ñom fulla ji ne ci ñom degg gu ne ci ñom job ji ne ci ñom diine ji nek ci ñom ay mamam def ko ci na xamne dañ ko ci sentu bo legge kon ko sa baye dim kan jappal ne euleuk ab kremil dana massa naw tasaro ñu yara dajale ko kon na nga jema jangi jema xam lu say mam xamone ak say wajur ngir kat ñe xamone say mam te xamuñu yow taw jang bu mu tollu bo legge fu ci dajje fu kremil tasaro yow lañ koy jox kon teela la def loolu ci sam xel te dem defiko te fas jom te nango legge yi gis nga gaynde wiet ci all bi duko taxassase jikko te bari na ño xamanteni bi buñu genné fi waxuma la wiet waye buñu genné fi def dakaru buñu nekké ci koñ buñu len xamul rek ñu taxé jikko soppi ay turi wayjur soppi turi fami bañu bok gayda nak foko seené mu xamal la rek gayda la te gayda yakamti wut waaw yakamti wut te itam lepp lu muy def dana ko jox xaka ja war kon nak nit ku nek lay tax sa gaynde nga don domi gaynde te fekk yow nit la jur aw jangale la moy kenn ku nek la nga namp tokam ci ko rit koy bul ci ruslo say mam
1: legi nak ginaaw bi ma ñewé ci leral dafa am tout lu la bëgg laaj ci gaynde nak bay cheikh nga ne mom fi mi fanane niñ ko tudde
2: gaynde fi mi fanan am ñeer la tuddu ñeer ñeer moy kay kër gaynde
1: okay mom de xana ay nelaw taxu ko bari lol
2: gaynde waaw dana nelaw nak gaynde dana waye bari wuti nelaw te mom nak li ëpp ci ay nelawum sax nak day nelaw kay yew rek waaw day nelaw kay yew ndax fi ne gaynde dana nelaw bëcëk
1: ah
2: waaw lolou ñi wax dalu
1: waaw
2: mom da koy def
1: leg mom bu jamono bobu mi dalo nonu xamna samedi nak war nañ cey ñew sax mo jamono bobu mi dalo nonu day gor wala day bof wala nimi def nonu ñu ko tudde
2: waaw gayde day bof ak waaf
1: ah day bof di waaf
2: waaw ak waaf xam nga bof ak waaf bokkuñ
1: loolu wotale
2: bof dënn bi day tégué ci suuf mu fop ñaari tank ya talal leen ci karam fop ba ba tek ci
1: waaw
2: wengal ko boko fekke day gëmu gëmul way boko fekke ne ma ngay gëmu gëmul di xëpp ndank ndank ñaari tank yi talli ca gannaaw lolu moy bof waaf nak ñaari tank yi dañuy bank ci biir
1: waaw kay
2: tank kanam yi day bank woom yi mu dugg ci biir mu segal dox lolu mo taxal digënté bof ak waaf
1: légui tam dama gis gaynde yo xamné seen bop yi day sokk lool am karaw am yo xamné seen bop yi day melni bu mous lan mo ñu wutale ñoo ñaar
2: waaw xam nga lool nak yalla moy bind ci ndundute fi lolou amna sax ci nit ñi nit ñoo xay dañoo joxum li ñi wax joxum bari kawar rek am ñoo xamanteni bi rek ay xéet la cey doon yo xamne xéet yoyé ku ca baxo comme allemand yi comme irlandais yi nga xamne ñom dañuy nit ñu bari kawar ak fa ju nek lolou mom day am ci xéet yo xamanteni bi xéet wi ni la ju mel fas yi sax yoyu amna lolou amna
1: wa kay dama deg itam ñen ma ngi di wax ne sa yo gisé bu sokk bob bi rek moy bu goor bi jigen bi moy amul karaw ci ki bak yoyu
2: waw wa bu goor bi mom moy bari karaw lolou mom bu jigen bi mom foko fekk day set wecc manam bu goor bi mom waye comme lolu nga do laaj itam nak yu goor yi
1: waw
2: eppante nañ ko
1: wax ko xamna bi wax li nga wax
2: day melni eppanu lañ ci rub rek
1: li nga wax seddu na ko gis na ko xamna ko bax ci ki image
2: bu fess dal li ñew ba ci nopp yi nga xay nopp sax do ko gis bax wacc ba ci jebi waaye bu jigen bi nak mom day ra tax ba nak mom set wecc mom nga xamne moy ki waye nak moy bi gëna soxor mom ñi xam lolu wax nañ
1: fan yi ci guddii dama don doxum yag mo gis ben mus mu teud wetu kër ngone beuy mané tek diko xol moy xol diko xol moy xol yag mané bay sax ko xam deug de néna won gaynde gu jigen boko fekk sa xol ak mos fela bi lay wax bi lay ni la ko
2: waw ga mos de bari na lu non gaynde gaynde cheikh man ko fonk soxnam la nak lolou war nañ ko jangé man nit ñi fonk seen soxna yi xam nga soxna jabar bokut
1: ah
2: waye soxna mom dess koy fonk bu baxa baxa bax gayna bokku na ci manam day di sok soxlam te diko bayyi xel mom te fonk ko nak
3: mom dafa bokku ci nga xana awr rek la ñam war rek ci lu ne leg mom ah
2: ñak biko yalla jox manam nga xamne nit ku nek dignité ji la yalla jox woro ko jël nak sagane ko bañ dila yeb nak ba dila jaar fan kenn ko yalla jox na la luñ la wégué kon nak lolu bul mbal xassel sa bop
3: légui bay cheikh
2: nga waji cheikh bal bu mi liggéey xol japp né wër dama na investi ci lut gayde mu xol né man dal sama lima am dal yaakar na man da bay sama wutum fay dal yaakar na ci gayde lay wuté ñu né ko am waat dem defar parkam xam nga ni bari wut
3: waaw
2: da né sama park bi dal wut ay gayde yu bari rek def ci biir gayde yu bari da di wowa rew mi neen ku ñew rek dugg visiter 20,000 def ko wer ken dikut mu wañi prix ba def ko wer 15,000 ken dikut mu wañi prix ba def ko wer 5,000 ken dikut ben bis mu wote ubi def gratuit entrée gratuit war yow mi ñepp dik dugg ba fess rek mu ubi gaynde taxaw ci buntu ba ne sorti 200,000
3: la ilaha illallah
2: nit ñepp diko jëkënte rek kenn ku ne ku ñew jox la 200,000 rek mu ne ak ko ko bëgg gën nga joxe 200,000 gëna wo dana fi ku ñew visiter kenn dikul waye rek bu duggalé nit ñi ci biir park bi ba ñepp dugg ba nopi nak mu ne ko gën ku joxewul ñen fukki do gën
3: comme ñu ko rëccion du ko rëccion dabu nako légui ba cheikh dama gis fofu ne jëmmi gaynde ci bopam comme ñu bëri bu ñe gaynde dañu japp ne ku wara nakk dret da ko wara tang la légi ba nit su tangé wala mo xawa melné no xamné li ñaan sadik dal dañ ñaan yow debbo sa bay fi na sa bay gaynde la woon xana ñoñu kon ñom taxu ñom ñi wax ñami
2: waaw gaynde mom rek moy ku fonku bopam te xamné yaay kan te bañ ko la ñaaj gis nga lool da bokk ci jikoy gër mi di jikoy gor bañ ko la ñaaj
3: ah comme di bour daan def
2: waaw bañ ko la ñaaj gis nga nit ñi no mel ñu teggel ni bo melé tamay ñu teggel na tamay
3: ah
2: nit ñi mom loy bañ ñu def lako wanel ñuy bañ ñu tek la ñu tek la ñu ki jaakar ne man na ñew jaar sa kaw jall bu dikke xamal ko ne ko kat man mi ken duma ñaan na ci lu aw yoon donte noy na nepp nak waaw kon nak bo defé gaynde dara lu may da am fulu ci bopam rek da am fulu ci bopam waye fi ne gaynde ñi ko xam deug deug wax nañ ne man nga romb ci ab all dem ni dem sa yoon jall mu dila gis
3: waaw waay xamuñu suñu fit mo ñu ko mëna ma am takkere donc ko don dox ba gis takkere bi donc
2: waaw
3: yakarna fa nga jëmo dox mu fadd mu fadd way bëtu ko yeggal mom ndax da naka
2: te fi na gayde bu xifu du fadd kon xam nga du yak kat waaw bu xifu du fadd bu xifu man nga jaar ci tankam dem boko toñul do def dara
3: la ilaha illallah
2: kon du yak kat lool nak kenn ku nek jikko ay jikko la yo xamne nit ku nek war na ko jange ci gayde am fulata no yak
3: wa mom nak dama deg
2: yalla jox
3: mom dina lek bukk
2: gete ko ba kenn du ko fokal ci say loxo
3: bay sia
2: bagge
3: xamna ñaar laaj mi bëgg jeexale yow comme jotaay bi jeex na mom danaka du mëna jëlat keneen legi lima bëggal laaj moy mom dina lek bukki
2: kan ci
3: gayde ndax dina lek bukki
2: gayde dana ko ray de waye du ko bukki fi ñu tolli bari na lo xamne da koy mo tax bukki dafa bari posen lool dana ko ray nak waaw dana ko ray ndax mom da fiir bukki ci Allah bi ndax ñom ñaar dañuy dajé ci lo xamné dañuy dajé ci am pad ndax
3: bukki dañu sour ngeen day fan waaw bukki du sour mom
2: waaw bukki mom du sour té day yak té itam mom lepp lu mu laal rek néwaana wenen rap bu koy bëgg laal wala bu ko laalé day fekk ci la bukki la bu laal ci tax bukki lu mu noy rek loolu def na posen mom
3: xana benen laaj may laaj moy comme ni nga
2: wax dana ko ray
3: ah
2: waaw dana ko ray ndax même buru dar rek mom da ko fiire ci Allah bi mom
3: ok xana benen laaj ma ci yok rek moy comme li nga wax na dafa fonk soxna may laaj ba xam ba xam dafa bok ci yi nga xamne benn soxna la ñaan wala dañ am awa ñaaral buñu genné jog ñu top ci seen ginaaw wala
2: dedet gaynde mom day yor ay soxna yu bari
3: ah comme l'islam
2: may na ko poligami la mom
3: ci yalla
2: ah poligami la mom kay bu ñep defo ne mom mom soxna yi duñu lamb
3: ñom buñu dox na xana seen groupe buñu dox ni yu goor ñoy jitt wala
2: wané ne ko ñama jabor la ko ñame dépense la
3: waaw ci yalla
2: waaw da ñame bot mom
3: kon légui xamna ma ngi lay sante ba sam dé jamm rek inshallah
2: inshallah yalla nu yalla defal jam defal nu tabaski jam
1: jajeuf
2: jamu yalla nako sun borom nangu
1: jajeuf
2: ko rek bi barka xol xadim barka gay bax
3: ma yewu ñu gay day ñoy suba tabaski nga xamne gay dañ ki ñu yegge ndey
2: ha
3: mané mba gay ndey duñu yaw ñoy suba tabaski ñu yegge ndey
2: ha mom li suba boy boñu fiixal nak rek ndax suba rek xari lañu gëna soxla ci ñom mom
3: damaay ragal ñu dugg ci koñ bi kat ñaan
2: wa man dal daralu gay ne mom gisoguma ko gay yewi di yobbo ko sofa ka waxale
3: wuuma la way bu fi amone do nga yakarna dana wër bo xana ko nit ñi dañu bëgg ay place fu jaay mom ta nak yalla may nako de ndax genn gay ne man na tobal li témir nit
2: waaw mana daqum rew gay fi nakay buñ ne won sun digël tay fi Touba gi gay dara ci na
3: waaw mi ci digënté bi gëwé lu ñëppay té sen doom
2: waaw da nga yaan boori mbacké ak liko wër réson na jur bi amna fi gëné gu rëc ya gara bo moytul
3: lo sama bima nek goy dama le masna deg ay jamono ñaan def rëcce boori ci es jamono jojo ko gis ma togal nañ gëndig mi jëm ci côté Touba
2: aw mata té bu baax dé mom dal ñi ko yor nañ ko té bu baaxa bax ndax mom dal kum ne xullu rek bo moytul
3: deg na amna ñaari nek Touba xoma ñatt bi indi won addé man nak gis nga na fo tax xam nga man bi gëndé ñëwé dama né ah ñom bay cheikh kala ñom bay mourgué ñi xam dañu ay talibé man jappon na ñom dal buñ toga ba gënë xif rek kën day dem dal dugg ci bi gënë jëbul ko addé Seyd Touba waye ba tay gisu
2: ko dé nga man ngay fecc ci def xamaral leen addé gënëm addé cheikh xamako gënal
3: wa manam dama japp ni yeen ci seen bop yow bay cheikh kan ay ñom Aliou Sow bala dama japp ni yeen dem manam bu gënë gi xifé ngeen dem jëbul ko seen bop def ko addé Seyd Touba ne ko gënë man ko
2: may ni pour mu jox ñun kay na ni bay di joxe kan dégg di joxe rek waye bu dagay degg rek addi Seyd Touba dun addi Seyd Touba ci di ci rek
3: ah mon yo def lon de sak ki rek ben tal dum jox ko bopam
2: def ko di Seyd Touba
3: waaw
2: ah do def lu bare lo xamanteni dal manal kay ne mom señ bi mom na koy seen ci giri bi rek
3: kon sant nañ la
2: jerejeuf
3: ya jeuf koku moy Baye Cheikh Kane Dongo ho lañu jeexle gaynde yoy nak ñom dali nday dali yabalal ki ñen ñi ñu dem xam nga tay gaynde ku ne xamne ne dafa am lu bëgg légi nak yenn sa yi nga gis ku melne xamna sama xarit do sori na fi way kon mu dem jibal bopam gaynde yi ndax xolum bi foko lamb ci Seigne Bamba wess lako moy imam bi mom len dong mom xamna na sori gim sori dong mom moté mu do fek gaynde jibal si mu ndax mu jibal ko won tan nak lolou deug yalla ñun sun pass wess na fofu waw fek gaynde gi nga dem jibal ko sa bop ne ko ciop ma gi jëm ma fi rafa lol da war am de waaw e bay Ousmane yi xamna Baye Cheikh Diarafal ñoo ñi nga xamne talibi yu ki lañu talibi dembu ci lañ bok waaw diggu ñu ne Seigne Moustapha dafa am gaynde te gaynde bu gul mboom daam lu muy dundé waaw nga la di jang li nga wara jang mo nopi da dem rek timi sa mbub sa dina ko fet ma di dem mam salaam fal fet ma ngi tim borom daru mo awlo kay rewes nañ fofu di lañ ko def da xamna dama ko ngey ñëk def dina bo kenn defo na ñepp tamul di ko def nak kon ñi ngi sant ñepp legi nak fi ñi jéxalé moy di ñaan yalla yobbu ñu di tabaski ak jamal salam xam ngeen ni suba la tabaski nak fu tolni liñ ci waran wax lepp dem de ngeen Seigne Moustapha Mbaye Sam wax ko xam ngeen ni fan yeengi deg xutba bu am solo bobu Seigne Mamour Mbacke mom Seigne Mourla defoon ma do leen ko tegal xamna suma jéxalé sax na leen ko delo ci watal moy khutba yoyu nga xamne ñom ñi borom xam xam wax nañ ci lo xamne mom kenn mënatu ko ci dindi kon dañuy ñaan yalla rek mu yobbuñu ci bisub suba bi ñu deggal insha allah rabbi te yalla nangul ñu lepp luñ ci def yalla nangul ñuko defal ñu am ndawal am tebeski wa wala ñu am tebeski amale ndawal ñaar yep nañ ko ci yalla defal di sant itam ñi nga xamne sa yu wër wi deggmalé rek ñom ñu tambali di dugg ci walum business bi businessum xarmé businessum pompe terre business soble yi tisi kenn ku ci nek dal ak ba ci ñi business park nga xamné daral go dem bo gëss yo do gis te jaay ko to bay park kon bay park ñom itam ma ngi leen di nuy bu baax ndax jamono ji suñ tollé fi rek xel yépp limi nek dal moy dem di defari lakku ñom Aliou Thiam ma ngi leen cey nuyu ñen ñi ñom seen xel ci lamuy nekk moy dem jaay ay paaka ñi wajal waxtu julli ya ñoon ñepp nak dañuy ñaan yalla mu defal ñu yag ko fekke nak te diko def ndax su mbokk yi nek ta makatal mukarrama ñom tay ñanga ca diko magal ñomit nak lako wër ak yeneen dekk yi julit yi tam ñi nga xamne ñom tay la seen bisub tebeusk ñi ngi leen ci ñaanal ñi nga xamne itam suñu borom dogal na womat nañ ci ni kar ba duggal ci seen kër yalla nañ ko tebeusgé ci jamm tam jig leen tan yag ko tebeusgé ñun ñepp nak ñi nga xamne itam wuti nañ te amaguñ yalla nañ suñu borom yombalal ak fu ñukay wuté jé nak mo xam na nga jog ngey war ko jëndi mo xam na nga jog ngey war ko li jëndi aw am na ñoo xam dañuy jog tay ngir dem jëndi ko ndax lañ koy jëndé mi ngay ñom kon na leen yalla yombalal te won la ne bu baax bu mëna tebeusgi bu mat tebeusgi te bu ngeen demé ngeen tay ndax jamono bi ñay naxé ñepp tam jog nañ comme ni ngeen di wuté ji ñom itam doon lañ joggé wul ku nax kon sa yu magal amé rek wala gam rek bolem rasque ti diimi ñom itam dañuy jog kon yow mi nga xamné gor gor nga ba sa njabot am luñ tek sa loxo dela demul jëndé xar nak bu boba na nga fexé bula kenn nax bula yakam ti duggal bula ëppal duggal bula ñaka dal ci dara duggal ba tax nga jënd lo xamné ndax ñi jaay bari ci ñoo xamné kuy wër ko triant beug ci ñom rek xamal de leen moy tindiku naan xar ya nga né gor ci garab ga ñaare dañuy séparé xar yi nga xamné dañu am luñu manki bari na fi ñoo xamné ay ata ngi ni xar muuma lañu tebeusgé to xamuñu ko amna ci ñoo xamné bo leen laaje sa xar tebeusgum da ma mem na ben yoon nana la dédé takala ko jaay nana da sonu do wala xal bari wut ciow kon xar yi muuma yi ñi tebeusgé am ken mu leena wañi aw jëndum xar fekk ko mu ne xujju ngay waxale mu ne xujju nga jibo ak mom mu ne xujju ngay womat mu ne xujju ngay ex yew mu ne xujju falan ne xujju nga xey di ko rendi mu ne xujju ba bari nga xar mi muma wul jar ma xolaat amna ño xamne yit xar yi ñen di jaay man na bañu muma sax waye dañu tax waaw jënd sam xar indi ko sa kër man na yott ba japp ko ta dula yegg waaw yobbu ko sa kër xalé ak seen rëtax rëjax tam xarmu du gess du yëngal yaram du def dara xam nga may dafa tax te ñokoy jaay ñoo la gëna xam li dal xarmi waye duñ la ko nango wax ndax buñ la ko waxe dañuy lambulé kon xar yi nga xamné bo leen gisé te yeen saay nak xar yoyu boko jëndé ba nopi yo da ngay japp ne ya nax ci la ko jaay fekk xar mom amna leen lu mu gëna man lu boko tek am tubas gi ndax yiñ soxla ci tebeus gi amna ci yu manki te yow xamoko ndax xamoko won jekk ngay jëndum xar kon jëndum xar mom neppul doon mag rek jëndum xarit neppul doon man ko top top ba dañ ko sacc kesse waye dafa am yo xamni dang ko wara xam ci yow mi jëndi xar lele nga jënd ko xamne xar mom jënd dafa wop ba nga xamanteni ni te ñi la koy jaay dañ la rek coona be tax ak wacc biñ ko wacc ci auto yi te kenn wacc wu ko ci auto kenn wacc wu ko ci set ay fane gi manki dara ben di tam ñi leen di jaay it ngeen bayi leen xel ndax ben at mu jot ñi ñi nax ci jaay le ba nopi ngobru ko en taxati ne bi sama boss la nga nan ki solon bu mu bula me ki solon jaay ju werde mako jaay te ka lako jaay bam lako jaay la dugg ci dokk sopp lam solon sol leneen surup te ngaade yam dindi jaajam solon sol pantalon dik nga lako wër la sax te yow do ci xam dara nga nan waji solon ku xess ki bokkon jaas ji la solon jaay ju werde ji kok mom mako jaay fi la taxawon te ki dik na la mamam xarmi kat te la indi yeen xar yo xamna ñoo bokk ben marque bo ko defé moy la sama xar mi gis nga ko ni marque itam ñi dañ ko roccé ci biir xarit ki yalla koy jaayaat bu ko defé yow mo kenn ku la témoé té ki la jaayoon xamétto ko rir na ci biir mbolam lu la ko yobé bëgg lu yomb ak bëgg bu wéto dem di jënd xar di dugg ci ay garab di dugg ci ay roq di wéto yoy ñi limi lay dal ay nit dama ko nek da leen di dal ndax nit ñi ñom ñoy and ñi ci ba dañu and té nit ñi légui ñi jub da ba rétu donte am nañu jubit ñi ci bari dañu jubul sa yo xey rek da nga deg kuñ nax ci no xamne yow bo gor gor lo duñu la nax kon yeen ñi jëndi xar na ngeen xam xar bu baax bu ngeen ko xamut ngeen and ak ñuko xam ta nak fofu yi tam bar na ño xamne dañuy dem dajje lañu rekkus neew dem bo waxale ba wara fay xol ñu gis lañu yoro kon denc bu ñaaw wo gën giñaate te fim toll ni sacci mom ñaar rek lañ soxla demono bi guddik ci kër yi su bëgg ci daral yi ak duggu ci auto ya ko wacc kenn ku ci nepp ya nga dugg fi ñu di tafo ndax jënd kat yi xaar yi ñi ngi fi waye tafu kat itam ñi ngi leen di top di leen tafu loolu jara baye xel la yeegum auto yi poussel ak mayel gor gui mu tok mayel señ bi mu tok ak togal ni ak poussi ni ak jégesi ni gor gui jappal bu baax yoy yep dafa jara baye xel leg leg ñu la jappal bu baax nga ne yembureng rek nan wa ñi de comme samaay dom lañ may xolé waye gis nga bis kërok muy sorti fa gi mujjé ñom ndox mu ñu du fa am kon loolu nako nit ñi di baye xel leg leg tam nga gis nit dem sacc xarum jambur dal di xey dem ci daral ga asek yow wan lool nak yalla rek ci mëna musulub jam ndax liñ sacc di mu do ko xam bu ko defé nak ci priñ lu koy jaay ak yombay bobu ak yakam ti kala koy jaay bo defut ndank rek da ngay japp ne ya ko nax fekk ne yow alalu sacc lañu la jaay te kala ko jaay bu tourné do to ko gisati ndax ki dem bambay sacc fa am xar ci guddigi suba tel mu ñew ci daral bu Touba nga ñew yam ci mom mu wanter lako dugg auto delu fenen jamono bobé mu lako jaay nak yow nga nek nak ci mbéddi di wundélok di wone na amna am xar ni ko ñepp amé fekk ñey wër ñom itam leer ñu yexi ah bu ñexé bu ñu laajé foko jëlé ngay lay rek na fi la ko jëlé ki mako jaay ma nga won fe taxaw koku dugg noto ba delu dekk bu mu joggé wër xam nga ne ki sacc am xar dekk xar mi bu doon jër 200,000 mu lako jaay 100,000 francs du doon dara ci mom kon yenn xar yu yomb yit jaram moytu wa yeen ñi yari xar di jaay ba na ñoo xamne seen xar ci seen loxo lay dess ndax ñi nurtu jënd ñoy def loy jaay lu nekk rek ñi nan la xar mi war nga ci mëna am lu upp lolu war nga ci mëna am lu upp lolu jamono ji ñi sa ci seen xar kenn mënu lu ko wax waaw dembu rek ci guddi amna ku may wax ne ay xaram dañ ko jël te neena xaram momu da ko fonkon lolu waaw diko top do lum am danaka ci ñam yu xarik man tebeski demone na sax bañ yegg ci nan ko bu la nexé man nga ko bayyi ba tebeski ki del ci waaw waye bañu jël ci xaré nak niñu def moy xam ngeen ne courant yi e contour bi ci ginaaw dem ay fisible yo xamne boko tijé courant bi day couper lay nak def ma dañu tijji contour ba ci ginaaw dindi fisible courant bi couper waaw ñu dugg def lañu def genn da nga yew rek fekk sey buntu da nga app kon waxna len ne ñaari fan wala ñett sa yu déssé ci tibas gi di len fana né xol te yor ay ngool mag ñi dañ daan yor ay ngool daan niw ay nelaw di len nan café basa man set sam sen alal yow mi ko jëndut lum la jaral man mi ko mom dama jaral lu ko raw waye becc gi nga yendo lambar lambar yi dox guddigi da ngay nelaw te ñom guddigi lañ koy jël ci ta xari buñ leen di jël ci mel dañu and ci koy jël ci do leen deg mu ko ñu yëngu yow mi ko mom man nga dugg sax ñuy kër kër waye bu keneen dikki di ñu ci dañ naan nemu dama xamul nak luñ tak la xuma ay baadu ñu jatt la waye da nga gis ko xamne ak gettam fam nekk ak namuy roxé te dañ koy jël ba dem te do xam lu ko waral da nga yew rek ñe la fi lañ ko jaarale wala ngay bëgg dé nak ñu xey naan tank ba nga ni topi tank yow ko xamné 3h du matin la jël say xar yobbu ko nga bay ba 9h nga naan tank ba nga ni tank ba nga ni tank ba fi la réré yow topu tank no ci jappé sacc sacc yi légui dañoo nopi paré nañ bu yagg ka leen di jël ci lañu andal bu ñu jël lañu jël ba nopi koko moy dawal auto mbay ci wala sérétam mbay ci ñu ne ko ci tégg rër la jaa ci taliba mo la top ko tank bo gis fi limi mujj nan fi la tank bi reere do nga lay mujj fi la tank bi reere lol ci jamono bu ñeuk ba saccim xar di topi tank ci jamono bu ñeuk ba la won waye jamono ji nga da ngay topi tank do japp dara da ngay top ba son rek ko xamna 3h du matin la fi joge nga baye ba 9h nga fi tank bu jaar kon li ci dess moy ko amati xar ngay fanane xole gay xatalu nañ de ñi ñubbu seen xar rek ren ji mbacke ak Touba ak kño bari waaye ñi ngi yobbu seen xar ñi ngi leen di massaw ah xamne li da ngeen ci jàngé ci yéwo ci rek tay diglu ñi wax yi ñi wax ngeen diko bayyi xel waaye da nga gis ñu bari dal su nit ñi day wax duñ ko amul fulla bu neew am bimu ne xëc ci seen kaw nak ñu doon am jàng ci ñi nga xamne dalagu leen benen bit moy jambar yi nga xamne ño nekk ci kër yi
1: defal ko ti juri comme ni seigne mustapha waxone.

0: mat mat na bay ci rew
1: alaf ya dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc borom be am doom da ko sukkal
2: de nga walam ja di wax ne alaax bukki bet gunt bant lukki beto
3: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
1: alaf jaay dane jaay ne gam loxo du ko genn
3: ya sa xottiku guddal sa goñ la
4: walaf jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
5: walaf da wax ne ku fay say bo ray say non
6: walaf jaay neena fetal guma fekke saxam tuyam duma jaaxal
7: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
8: bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali sal wëñ bi
9: la bar ngol namp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaban te kenge ko
10: walaf jaay neena seydu bubb ba fa la neex su mi san
11: tak takal mbop baxalutung bana
12: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
13: walaf jaay neena luy naaw mo neexa sanni
14: walaf jaay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
15: walaf de da fay wax bokk budul deg ndigal nak ken munu ca debarke
10: njaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
16: walaf njaay neen ñi mëna ko amuñu baam
1: walaf njaay neena bo li fete tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
16: walaf njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw walaf njaay neena fi ñi fete ken dafa jëy bu gurum
5: waaw di wax ni walaf njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
1: walaf njaay da wax ni atub gaynde forlu tef
5: kuyel ñay bu ñewé ci de kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na faaj
1: wax jay da wax ne
7: rango ñi ba do la moy sim ci rey bur
5: cheikh ba wala ngay dafa wax ne ku dem ba ci all ba méré sa bam tax na rey ko da nga yëngu suuf
1: wa wala ngay dafa wax ne ku folli dubbu wi la taxafalu tak foliko man na la bet
16: wala fi ngay neena la reg mos jeexalut ak mbana cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
1: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yanu torbo atam
2: wala fi ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamul law
4: walaf njaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
9: walaf dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
12: ku yey ba yey yaxu bokki yey nga yaxu yey katu yax
7: walaf dafa ni borom ngad yegul borom pañe
3: ku nu rafatale jakk faat waxtu warul
7: walaw dana aduna de bu ciire way def nako laalu
1: walaf njaay dafa wax ni bare ndox mba bëgg kër gu sedd ku mu tax di suuxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
12: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
2: ngor moy sima benn lay toye fu mbokam di ca mo and ak mo ngoré di moy kakator melokan wu ko neex mel
14: wala ñay day wax ni moy tu laax geej ñu laax geej rankal dana jeex ram la koy
1: wolof njaay da wax ni bu gop at do tul cour jekki jeexna
3: waju ñaaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
10: wolof njaay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
9: wolof njaay neena ku sa dembu tabbi do ko sami xeram jambor
1: wala fa daf ne ganar bol ko xébal ak ndax makoy bala xel
7: magni dañ dan wax ne bopum jaxan day yag na bëttum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
1: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picci taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taaf
5: da la wala ngay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
3: rebb ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
1: señu blad wala jay neena kuy ñoddi da nga jotle wut
2: wala jay neena
7: man muy daw di maccitu borom xel da koy wattu
10: lolu ndjay do wax ne nag wu dul bo jame so wu wex batal
1: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jeerul yak say nelaw
10: wala ngay dafa ni
17: ñew laat wala ngay dafa wax ne bu leg leke alom nako geureme coy
1: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu gex wa wala ngay dañi gor du faté ndek te rusul jëf
3: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
10: so bu dekké loxo jëf jëf
14: wala ngay dafa wax ku ñuru sa borom kër yek sa dom
1: wala ngay dafa wax ne xad mi ngi bëré ko taw te ci xéena yëgu
3: waxi wala
1: xad mi ngi bëré ko taw te ci xéena yëgu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
3: photo photo tagalul mbam ak nopi
14: jëfam
10: do fot fot mu xéen bëx
1: kërëm gi su ko lay nga waye ragal
3: ben nap nen mënesu ci amu pedd am ci ciuj
18: den ci kat ron lal da fe bay ko defenu ci room
4: wala njaay neena ko da xel mu raw la ngeen bere mu daan la bu ngeen xexe mu dum fala
10: wala njaay den da sum pullo bu la jëw rey goj da wé su ren ba
3: beutap tan jël na mi def sank lañ
18: bu ñi soow leraayu bi diw bobu da fa fekk jant fankul
10: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi da laaj ci fi joge
3: xobu xal xajul ci gemign ak tef
19: borom konku yegul borom larmet
10: waaw wolof njaay neena dan bu nakare gungé du ko defal wolof njaay neena deratu bop du moy mbagu borom wolof njaay day faral di wax garabuk adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tadi nga fa
3: ciwal du tepp dom je bet
10: yiddu bu ngi bet la dañu do tut du tax sax
14: ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
10: mbojjan fu mu taxajo do wër sa tour di wërel
18: rek reyna suñel waye loxo muñu ko
3: picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw taal bi
18: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
10: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru nuro mos mos it nuro siru te gis nga fi le siru cheikh abdallah mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawaruk mos ci bop mo gëna noy kawaruk siru te saw kawaruk siru ko su te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
3: yo xam nga siru le
10: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
3: man damay deg ñaar amay deg sa ndax di deg si ndax
10: wa
3: di deg beubator
10: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tudd ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor ba
3: legi ñom ban jam nañu wara nen
10: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt fu deegal wa gis nga bo bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi la dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
3: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
10: ah buy nen day yolal
18: 7h15 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar pa du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof njaay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale benn kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tektal kon mbokk yi Abdullah Hassan mu leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
14: dama la ko xamlé ma wax na soxlé tan ba goor ko ko dama la ko xamlé ma wax dama la ko xamlé ma wax la ay kat ba goor ko ko dama la ko xamlé ma wax dama la ko xamlé ma wax soxlé ay kat ba goor ko

0: am daara walum xabi seen jotaay bi li ñuy waxtaan ci radio université cheikh ahmadou bamba assalamu alaykum bismillah allo bismillah allo mbokk bi dugg na way dafa melni deggu ñu ñi jëli waat keneen tay alarba la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci ne yow yaay xol fo bëgg ado mu rafet nga bi ñu and ci ay yow 103.5 assalamu alaykum
1: wa assalamu alaykum
0: wa kay ñi ziar ba
1: señ ba bi wé ziar ba
0: wa kay sék balu
1: wa señ ba bi wé ziar
0: ñi ziar ba sék
1: né ala jam ak xéew
0: nako wa kër yépp
1: né ñi ziar señ ma mo ya ko lu gudd wi
0: ya wa bo lu jël wala
1: ci ziar wé señ ba sé ko la ñu ya ko lu gudd wi ya ñara do nga yépp rek
0: lay daan yépp
1: ziar é suñu mbokk mu baax mu wajjeb la gëy mu señ maam
0: wallahi ndeysaan
1: da ñaanal suñu borom yalla ko maay bu gërëm yeen maay té
0: waaw mo ndeysaan
1: ndax wax dëgg yalla nit ku baax la ko xamni ki yim def ci lu baax yaakaar na né yalla bu ko cet gis yu baax
0: dé waaw mo ndeysaan
1: yaakaar na li jaar ci loxom nga xamné mo ko alquran kenn xamul lu mu doon
0: wallahi ndeysaan
1: waaw kenn xamul lu mu doon ndax wax dëgg yalla man mi wax yow
0: waaw
1: baay baay mo ñoro li ñu jàngal alquran
0: ndeysaan
1: aa fo yiti bo beure baye mu ñor duñu jàngal alquran way wax deug yalla diina lañ fay nek ñun ñi nga xamne ñoo moma nekkon ci wax deug bop moñu magon waye musuma ba gis genn bone ko xamne gi dañ maam doylo nako musuma ko gis te diina lañ fa nek waaw sankar la fa nek mom bañ defena ay sankar dafa yéde musuma gis kum fa doylo ko
0: tukkat
1: wallahi adigo ñaan sun borom yalla mu yéx ay leer ba te itam ku def ko ni jabar ko mudu mom nga wax legi du bari taw
0: ndeysan
1: ko mudu moy taw ko ndeysan
0: wallahi ndeysan mo la fek
1: wa raka bu ko la wuti do mom ku mbokal ben baye baye te ad ye mo tam te gnaw
0: wallahi
1: ndeysan wa ni dal dang len sante bu baakha baax dem gërem bu ñaanal ñepp jam ndax wax deug yalla mbolam señ daara ñepp japp nañ ci señ daara ñepp yi ñu señ xarit sall ñom ak
0: ndeysan
1: baye bay sall ñom ak ñepp rek kenn ku nekk da ko da ko def buñu biram bopam rek wala la man na du mom sante ñepp rek tay lool moy sama mbir mom
0: deesal
1: sante bolem ku ñewon ci dejj ba daal yalla yalla bu def ba fon gëre sey jër ah agal ci yéne ndax aduna mom non rek la démé
0: ñu la koy ziaré yow tam
1: bu baax la mom ku fi nekkon ci melne né itam sab dig jëré rek da nga dem
0: wala deesal
1: wa kon nak gënaaw yalla dogal na mom lam nekkon ñepp ku ko xam ku ne xam na ci lu baax la nekkon
0: wala deesal
1: nit ku tabela won nit ku baax bu yere ñepp jam
0: wallahi ndeysaan
1: sa bu wax yow bu ngeen dakkaro limi wax do ko di do mo neena ko ci wajju bu jigeen ko don ñoo ya fa day muy mëna ron day sax waaw ñoo ngi ñaan ñepp jam la ci ñaan bis bi nga xamne ñu jëm ci mom ak suñu borom dimbali ñuy ag ci jam te kenn ku nekk suñu borom japp nit la ko rek ko xamne ki suñu borom dogal na nga man ko ah nga def ko ci dibule nga mëna dibule nga dimbali leen wa xamne ki dem yalla dogal na jappalu ci nga xamne aduna lo lay demé rek soko mënu tay dang ko mëna andak ñaanal dal suñu borom mu jappalu ko ñepp ñaanal bu gudd ak wër gi yaram ak mu jëf ci barke sey abou khadim bak ma ngi ñaanal ñepp japp jërëgen jëf yalla yalla ko japp jërëjëf
0: jërëjëf bayalu sekk ñu sant ko gërëm ko momi tam ko siar bu baax señ mam jop momi mom sax mom xibaar bob mom moñu ko jox kérok ñu koy ziara bu baaxa baax 33 976 09 09. Assalaamualeykum. Dem na ñu jëliwaat keneen kon 33 976 09 09. UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu yi di bawa ci ndam seen jotaay bi di li ñuy waxtaane 103.5 UCAP FM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu yi bawa ci ndam. Assalaamualeykum. Bismillah. Allo.
2: Salaamu alaykum Seyba.
0: Mbake.
2: Ni Siar Ba.
0: Mbake jerejef.
2: Man la taala jaxata ma gis wat. Limay kiyat ci biir wax ji rek dole ki rek moy lu melne ki dum tuddi garas bi ci garas leer mo. Yalla dafa dogal day wacc lo tay tam manam fofu melne dafa amul ben organisation bu ko organiser ni ngir feccu ko gum feccu ko ci te nga fa nek nga xamne manam amna ci ñu seen taxaway du liggey fagge bi jambar na yoy ndax du won du bax ñi nga xamne ñoo jité recrutement sefor ñom ñep ñi def ay xalaat yo xamne mbolem ci ñu tudati mbolem garage yi dañuy fexé bañ am ay xila am ay mandarga nga xamne

ci monte lu wax jalaré ndax da fe de bolu kem de pour da noyé ma ngi del ci monte lu wax jalaré ndax da fe de bolu kem de pour da noyé ma ngi del ci monte lu wax jalaré ndax da fe de bolu kem de pour da noyé ma ngi del ci monte lu wax jalaré ndax da fe de bolu kem de pour da noyé Police at the Seigne Touba li mu bekkon ci rew mi moy li wala barak musiba mar lay teyi Seigne Touba li mu bekkon ci rew mi moy li barak musiba mar lay teyi Cheddo ak nasaran bi di andi taxar wala jarak ni fi di bur di nan ba jaxar Cheddo ak nasaran bi di andi taxar wala jarak ni fi di bur di nan ba jaxar wala bi ñew taxawal jebbu lo ki dara wala jappal gi nan lay moy manara dal di wax ni ma fi man yan ga ñi ñew leen Afiraw dem afigen kama khamole Yalla joxnama lu ken yorul ci soban wala xtama fi rat lu ken yorul ci bidan wala yamal qiyamé sama loxbutu di wala kum sedul dangay pande xam na xalti am ñu ñaw di jebalu am na fañuy top wala yennu magi na xana xamone dago ayo ya admiram serin batambale peñ wala dem ca kaw ba foka damel akub teñ wala anu ñu fexé ba ñop señ bi bir geet wala señ bi mo fexé ba yenn samba bir geet anu ñu fexé ba ñop señ bi bir geet señ bi mo fexé ba yenn samba bir geet Anya nya fexé ba ñob señ bi bir geet señ bi mo fexé agen ne sam la bir geet mo fi andi ak jegal dugum ko nak mom wala ya bu de safa da ay tuba da nu imam wala mo fi andi ak jegal dugum ko nak mom wala ya bu de safa da ay tuba da nu imam wala al na mom ku ko toy ndax du kuy fayal ko wala Baba bien ni bi ne kon te dan ko fam to Dal na mom ku ko to ndax du kuy fayal to Baba bien ni bi ne kon te dan ko fam to Dal na mom ku ko to ndax du kuy fayal to Baba bien ni bi ne kon te dan ko fam to Dal na mom ku ko to ndax du kuy fayal to Baba bien ni bi ne kon te dan ko fam to Al na mom ku ko to ndax du kuy fayal to du ba te ni bi ne ko te dan ko fam to ay ma wax la li tax te ki bang ba ko ni ya jum la tan par tu ma ya ki def def ay ma wax la li tax te ki bang ba ko ni ya jum la tan par tu ma ya ki def def Le Bernard la ñu wax ka wal ga ci señ bi wala ba te kon lu ko may yow nga jog ci dun bi wala Le Bernard la ñu wax ka wal ga ci señ bi wala ba te kon lu ko may yow nga jog ci dun bi wala Le Bernard la ñu wax ka wal ga ci señ bi wala ba te may yow nga jog ci dun bi wala Le Bernard la ñu wax ka wal ga ci señ bi wala ba te kon lu ko may yow nga jog ci dun bi wala yel na ay gobar ba dal di def ci bir gal wala ena day jiat ni ngeen ko def du len bal wala ñe pa kabur ci mom ku man o fen juuf wala mako tele wax ne ba ba mo fi gem fu ñe pa kabur ci mom ku man o fen juuf
moko sere waxne banda mo fi gantu ñepp xam dur si mom ku manu fendu moko sere waxne banda mo fi gantu ye ma gis jamak mom amul jota xex sen bu sey ja yalla la ba xol ba da jeex ye ma gis jamak mom amul jota xex sen bu sey ja yalla la ba xol ba da jeex di ngeen te wax jaayante ma ko ak yeen benn jaam bu gis li le du may ki moom siin burgu ray gi ma yor maa ko jënde wax bi sëñ Tubaa yaral na ma melul leen yi burgu ray gi ma yor maa ko jënde wax bi sëñ Tubaa yaral na ma melul leen yi burgu ray gi ma yor maa ko jënde wax bi Serigne Touba jaral na ma melul leen yi burgu ray gi ma yor maa ko jënde wax bi Serigne Touba jaral na ma melul leen yi aa di ñew ci sëñ bi naa ko lii ma wax fe ngir sa jëmm ji dara taxul lu dul lii dara yamal qiyaami bu ñëpp teewee maa ma bàyyi xel ma doon sa jaam ca boobee oo nooru jalaal ak nooru jamaala oo nooru jalaal ak nooru jamaala oo nooru jalaal ak nooru jamaala Noor jalala noor jamala noor jalala noor jamala noor jalala noor jamala noor jalala noor jamala ci xaar na xaar Cheikh Sami Gojam yes

0: Rijuna tu biru bitailu mawarla Sukuna los gombanu na dilabalu Yalla yaumi amal sama'inu ulya Sukuna talla laylo khoya salamu
1: Jamani jamu jamani wajbarama
0: Rijuna tu biru bitailu mawarla Sukuna los gombanu na dilabalu Ya la yawmi amal sama'i dunya Sukuna talla laylo khoya salamu
1: Ya mani jamu jamani waibarama
0: Ya la setluna setan talhamna lima wesu Nidu yaw lepu man la nakh lepu nyawna Sufasak mbak jara tulwon ngalaman kon Yermal jam bututi bi ya salamu
1: Ya mani jamu jamani waibarama
0: Yalla set luna set tantal xamna lima wesu ni do yaw lepp man la nax lepp nyaawna su fa sax mbax jaaratul won ngal man kon

0: garis ak newti mom bu tobaski budé sox ba nga xamné xar yu andal ñepp koy raw ci ginaaw lay fétu waxtu né modul tobaski bu paté ba ben bi gisul modul tobaski bu amé ben ciir bu ci manki budul wa yalla yi wa yalla buñ ko tafé mu téwul man tobaski bu amon jangor joko dal ñu opéré ko dindi ben wala ñu dindi ñaaré bu té modul tobaski wa yalla benen ciir bu manki muy gën bi buñ ko daggé lu upp sulus modul tobaski kon bu manki ak ciir
1: wala béjeen bi rek wala bi bot
0: béjeen bi mom bu daggé té wër man tobaski
1: bude
0: nacc nga xamne wërugut lolou fa war yapp na mul tobaski lolou ko yépp mu meuna ci muccu bo xamne nak day juru keur bu melne digënté kewel ak xar wala beyla kokki mul tobaski ndax ndayam ak baay yépp nañ don ci juri kay
1: yi ñaan bu gëmi ngi xey ñe wala
0: ah kay ci la nok batay bu muma monta même tobaski gëmi ngi xassawé lolou wërugul la gëna ci yaram mul tobaski bat bi woy bu munta am sow te tollu na ci am sow modul tobaski
1: bude jigen
0: waaw nga xane mom tollu na ci am sow te munta am sow lolou wéré dil loy modul tobaski
1: xar mu jigen kon bu ko amul mu goor sañ nga ko tobaski
0: mo gën bay
1: mo gën bay
0: ana xar mu jigen mo gën bay
1: waaw
0: xar mu jigen mo gën bay goor man lepp xar mo gën bay lepp bay lepp bay mo gën nak
1: waaw insha Allah ndé am ci solo bokk mi ci top mu ne legui nak so amé yoyu ak ayib yoyu yep ba nopi mana nakar lañuy rendé am tebeski da bëgg xam
0: xam nga rendi mom tebeski ak lul tebeski rendi bu dé luñuy rendi mom moy li tax yap yu dagan lepp luñ na lek ko dagan ci sattu ñu rendi rendi liñ koy def ci boli lañuy rendi
1: boli
0: waaw nga xamné digënde bop bi ak yaram bi amna ñaari sidit yu fa nek ñu ay awdaaj ak fi ñam wi jaar wala noy gi amna fi ñatt yo xam mom la ñu dag yoy boko boole dag te dagge ko ci kanam te teggi waaw def nak boko lay ci gina medel ci kanam lañ ko dagge te do teggi paka bi da dag bam ñu xal nga tok teggi di waxtaan ngir melni ku fi mbool ay baxu ci anam gogu nga xane ni ngi koy tere yit gatt bi dañ koy tere mu tedde wetu ci am bob bi fete la cham gi tey tank yi ni wax ñad leral fiñ ko war rendé ba nga xamné ni paka bi day gaaw ah li hadis bi wax na bu ngeen rendé na ngeen rafatal ila zabahtum fa ahdinu asbaha da ja bok manam wut paka bu ñaw man gaaw man dag su ko defé nak dag ko fofu waye bo jëlon dara do ko ci bob bi mu dé gal med la bo taxawon rendé ko ci kaw dokk ji med la kon loolu li ñu wara jàng la loo xam ne du ci agéne kojo di ko defal ko ñu ko war a jàng ba xam ne lii kat nii la ko sàmm gën ak jaamu yàlla nit kii di ko defal bopp moo gën sallallahu alayhi wa sallam da daan benn dil boppam am tabaski sunna la boo ko mënul nag ci nga koy dor def boo koy def loo yenn bu ko def loo ko jot dafa la koo xam ne diineem doy na la ndax jaamu yàlla boo ci wuutal ngir tële wuutal ci koo xam ne dal sama xel da cee dal loolu ñuy bëgg tamam ngay gis ñu ko andaw dañu wut nit ku baax jangale kat alquran wala nangam buñu mën tane mum lañuy wo mu leen rendel
1: jigen war nako def wala goor rek ko
0: ñepp mën rendi manana goné bu xamé mën na rendi jigen mën na rendi goor na rendi ku ci nek sam xar nga rendel ko bop mo gën boko mënul nak doru ko ko def xeyna fi nak rendi jigen du fi ade waye tekki wu na sharia moko tal ay bu dé nak ko ragal ko xana xam ne boko rendi mën na rendi bu dag ndax ñi ngi wo ku yépp man ko def lu la sant ni mu rendi la
1: bokk mi mu ne ndax dana doy ci tabaski benn tabaski ci ki nga xam ne dafa nekk ak famille maanaam mu rey menn xar yéene ci famille bi yëpp maanaam par exemple borom kër boo xam ne am na ay doom yu am ay borom kër yu ndaw ci biir kër ndax sañ naa rey benn gàtt boobu dugal ci ñi des ñëpp.
0: Waaw dañuy wax ne tabaski jëmm ci lañjul bokk ndaw gi des ko bokk desu bokk njëkk maanaam ñaar nit duñ daje cotisé ku na joxe dara. Wala ñu dem ci kër ñu may leen am xar ñu ñaar ñu ne nañ ko bokk tabaski buñ ko rendé kenn ci ñoom mu tabaski
1: téba ji dal mu kenn lay doon
0: jëmmi xar mi kenn koy mu léegi nag man nga cee boole kenn ci yéene mu téba ji wax ni nit man amum xaram ne sama xar mi mën na ci yéene diw ak di waaye ñu ci yéene dañ cee sart nañ doon ñoo xam ne sañ njaboot lañ say bokk lañ te yéen a bokk kër gu ngeen dëkk téya lañ dundal ñetti saati bu dajee donte dund gi wër la yaa ko cabaroo say mag wala say rakk yi ci kër gi dundal len wërlo waye nak ya ciow bari wut len dundal sa mel na xarmi man nga len ci yeen ñep don di tabaski digal lañ won ci ñom ndax am nañ wacc na len masalan sa soxna man na am tabaski sunna la ci mom ndax am na lu tabaski waye boko yene ci sa gatt bu mocc da na am tiyaba dom jo xane balex na la wër dundo ko wër ya koy dundal am na yit mi ngi liggey am na lu mo la jënde boko yene ci sam xar kon nit ki waye nak nek sa toy da ngeen bok kenn keur gën dekk te ya leen di dundal te ay bok sa ñabot lañ wala ñu sax lol bu amé men xar mi man nga ci yene yeb man nga yit lanel dañ di sam xar ngir sa ngebot den menen xar mo xane mom ko ci bëgg yene man ko tay waye koku mom yow bokko ci man xar mi nga xane yow bokko ci ko ci bëgg yene donte jambur la man nga yene ki kat salam wax na bam ñu tebes ñaar la rendi won men ki wax ni mi mok ñabotam ni ñi bëgg tebes ci mënuñ ko ci xéet xamna kon tay nit ki ñam doole man nañu am tiyaba seen bop waye rendi menen xar mo xamne tiyaba ji lañu yene kep ku bëggoon tebes ci mënuñ ko waye nak yow yaay mom yapu tiyaba ji ngay bokk ak ñoo ay sa bo ci bu yene ñene yapu yakoy mom liñu bañ dal moy ay nit cotiser ku la joxe dara wala ñi dem barab may leen xarna yene ko bokk
1: kon dal kenn ku ne joxe dara tamit kenn ku ne genn xaaliss ñu bokk jëndum xar loolu mom dagam ci dawsu
0: ah buñ ko defé kenn du ci am dawsu ñu ñaar
1: kenn du ci am dawsu
0: ñu ñaar
1: waaw bokk mi mu ne ndax dana wër ci nit ki su fekke da fay ray am tabaski mo rayal ko ko xane ku faatu
0: ci maso malik dañuy sip tabaski ku faatu ludul ne mom bamuy faatu da batale won ne tabaski gi ñew ko xar mi da bëgg mu dégg ci tabaski bo fekk lool bëgg na ñewel ko wala mu denkané won mel na fekké denkané wu dara ya jek jek ciobare dama ray xar mi rayal ko sama bokk di mu faatu lool lu ci sibul ci massa len nak man ko nak li mu wax ni légui xar mi ngay rendi di ci yéne sa njabot la neex nga yéne ci njabot gep ñi dund ak ñi faat say wayju rek say mag ak say ñaan ñep ñi ngi won ci kër gi xey nak ñi bokkon njabot gi faatu ñep mën ngeen yéne jaar ñi dund ak ñi fi nekkul waaw ñep am tiyaba yéte baski menen xarit man nga ko rey yéne ci ñun ñep waye jëpp jël xarne xar mi kat diw sangam la ko ci baski lolou makro la ci masal
1: ma sha Allah bokk mi mu ne mom fekke dama jënd am xar ngir fas ci yéne tabaski mana xar mi faatu wala ñu sacc ko ñeek ma koy rend mana lu way def
0: wutat menen
1: da japp na dam taxé
0: tan menen bo amé menen baxna boko wut wacc nak ya ndax amone yene xeyna yene ji ñum yalla waye tabaski wut nak mom ah dere ndax rendu xar bi amna yene nak ci daw tabaski won ñu sacc ko nek bu amé menen wutat menen mi melni ñu am xar mo teub li ko jaren tak bi dem ba tax bi ne ñi rendi xarit ele gis ko xamne day ñew diko yëkëte ak doole
1: noox jaay doole joxal
0: waaw yépp wuur bis bo way bu demé
1: rek
0: day ñëk ngeen rendi mo tax waaw na baye xel mo tax diko tek ndank
1: na baye
0: waaw di ci ki ba nga xamne ni da na baye xel dal waye ko xam mom da nga amul nga yene ji fa galan ko am ca wutatal soko mëne wacc na
1: bokk mi mu ne dafa bëgg xam ban waxtu lañu wara rendi tabaski
0: tabaski xam nga ñett fan la salam fukki fan fukki yelu fan ak fukki ben fukki ñaar waye na bu ñëk bi mo ci gën bis bobu nak mom rendi gi moy bu imam rendé bu nap lu moy suñu mosab bu jullu jé ba imam rendé ku delu sëgal man nga rendi motax ñu bëgg iman yu baali am xaram ci jullu gëko bu jullé bu nap khutba rendi gatt bi kep ku dem sëkkër xam imam rendé ko xamni amo iliman fi nga nek da ngay natale iliman jëlë gëna jëgë
1: dëkk bi la gëna jëgë
0: wa dëkk bi la jëgë nga xamni ñom kat heure sangam la ñaan rend xaar bu heure bu joté bu dé légui sa jëru ko légui mu téléphone ngay woté ko woté ku fu jullé wala nga ne ko sa bu imam rend rek nam nga ko wax so am nga ko def su ko defé bu lool moy bis bu jëk bi yenen bis yi nak sa bu fajar joté xatam ak mana guddi la kenn tawski won guddi kenn du ko rend xatam tawski
1: kon bis tawski ba ci suba sey bo ray
0: ko bo xé bo jëlé suba bo ray am tawski rendi ba ci ñett téléphone ñett téléphone bu yand bi xasse so mu tawski fa bu rewé nak jam
1: bu dé yenen fan yi do boko ray guddi
0: wax tawski ndu def guddi bis yépp mo
1: ginaaw jantum fenk lay
0: do waaw wala bok mana sopu nañ ginaaw jantum fenk
1: sopu nañ
0: waye bu fajar xasse jot yeen bis yi mon nga rendi waye na li gën moy nga ne bu jant fenk
1: wa mbokk mi da naka xaw nga ton la ci mu ne lan moy atta ñi xay dafa rendi jëk imam rent
0: ñu wut war men xar way liñ waxon gele yi kon mana bu jowal ba rendi jëk iliman te man am menen ne wutat menen bu ko defut am na ndawal way amu tawski nak

0: moto yépp mën na bàyyi xel.
1: Mbokk mi mu ne su fekkee damay rendi sama xar fàttee wax ak tas ni maanaam fàttee wax bismillahi rahmaani rahim ci fi may rendee ndax rendi gi dana baax
0: wala. Dana baax waaye nag ne bàyyi xel yàlla moom wërsu ko fàtte. Waaye nag bu fekkee fàttee tax woo ko moom te baax na. Waaye lànk bañ ko wax moom bu ko defee du baax.
1: Kii loolu laa nekk tontu waat nga woon mu ne naka la ñuy rendee ci sari ah naka mooy li nga waxoon.
0: Waaw ni moom. Dañ koy tër te déwétu càmmoñ ñu rendee ko ci kanam dagg wadaj ak xel xob loolu moom. Lu ñuy tàggat la ba mën ko waaw anam gaynde nguñ ko def ba dee te jaaruñ foofu ñu jaar dañu jàpp ne medd la.
1: Bokk mi mu ne su fekkee ne dama am ngénte mu dajeeg bisu tabaski ma yor benn xar naka laay def.
0: Jox ko ci lenn.
1: Waaye mënta boore ñaar yi.
0: Mënta boore ñaar yi maanaam ñaari jaamu yàlla yoo xam ne bu ci nekk dañ cee santaane tour dere benn mënu cee wutu moram benn mënu cee bàyyi moram. kooku dañ koy bëgg mu wutum xar ngir tabas gi wutum xar ngir ngir ngir tudd bi. Su fekkee ne lenn la ci ma defit mu tànn ci lenn.
1: waaye da ngay ngénte wala nga tabas gi waaye dafa xar moom mu tabas gi.
0: waaw su ma ne am ñaar yëpp nag moo gën mu def ñaar yëpp. bu doon ak kéet nag mën naa rendi xar mi tabas gi ko ceeti la ko seet. ndax tabas gi ceet bernde lañ ci santaane waaye santaane wuñ ci ren. bu la neexee jënd ndawal bu la neexee wuti leer rëb bi ñëw tabaski ñëw cëriñ ko. bu dee ngént nag dañ caa santaane tour dere santaane tour dere tit ci tabaski moo tax ñaari moo ñëw wutante. waaye bu doon fi ne ak ngan ngaam wala ab seet bu fa ñëw gàttu tabaski bi mën naa seetal gën gi.
1: loolu kon jéetal a dàq ci tabaski ci
0: ngént. waaye ngént moom faaw ngur ne de te ngént dàq ndax ñaari gàtt ngay am.
1: bu dee gars yi bëgg lu yomb te ñu for bàyyi tabaski gis. mbokk bi mu ne maanaam lan mooy aada yi nga xam ne day gis ñu koy def daal ci lenn ci nit ñi ci bu ñuy rend. par exemple di jàppal xarmeek ak jël deret ji di ko laalal gone yi wala ñu koy laal ci seen ji yi maanaam ndax loolu nu ko lislaam gisee.
0: waaw bu dee tour deret ji moom moom sobe la xam nga ndax damun mas foofu laat yëpp deret joo xam ne ab gaañu ko génne sobe la. kon di taqalte boobu sooy dëgg te tay ko ni dul ko def ndax fu mu dakk dañ ko war a dindi xëy na jàpp yi nag liñ xam ci jàpp moom nitu koy def ngir julli ngir laab ñooñu mënu mala yi mënuñoo laab. xëy na jox ko ndox mu naan lépp ci yërëm ko la dugg jàpp ne mar na nga di ko rendi ci kaw marit gënul xëy na mel na fekk mu naan baax na. waaw waaye jëndes yëpp nag ay aada la yoo xam ne du diine santaane ñi di ko def. waaye daal jëm mi rendi ko dere ñu gas ko suul moom fees ko ndawal ga ñu jëfandikoo ci lekk ci saraxe ci maye ci ci ñelbeen gi dañ leen tere dañ ci def ci ndawal tabaski waaye ginnaa bi sallallahu alayhi wa sallam joxe diggale mooy sa ko denc. waaw nga xam ne léegi moom fi ne ñi nga xam ne kër gi day bari ñu mën a tabaski fee lu mu bari mën naa ba ñu yàqu léegi. waaw nañ ko jëriñu bu ci des it nag lu baax lool di ci saraxe ndax joxe aw ñam baax na. xëy na bàyyi xel rek moom sarax ci koo xam ne du julit ndax jaamu yàlla la. xanaa muy bokk ci njaboot nga am këru liggéeyukaay boo xam ne am ñu fa nekk yoru julit bu lekk jote ñëw lekk ci moom teruwuñ ko. waaye bu dee nag da nga ko jël deen jox moom bàyyal xel ne ak lu ñuy jox ab julit ak jaamu yàlla la daa am ñu ko yeewu ñu ko yeewut mun na ca bàyyi xel.
1: bokk bi laaj bi xaw naa ni roog bi nga tontu mu ne day laaj ndax dama dagan tawkil keneen ngir mu rendil am xar maanaam ci
0: jëne. waaw nit ki bu ko mënut waaye li gën moom bu ko mënee nag dafa boppam. kër aji tabaski ji moo xam góor la moo xam jigéen la su ko mënee na ko defal boo xam mooy sunna su ko mënul nag la koy dor def lu waaye bu baax nag na tànn na kim koy def lu.
1: mu ne tamit mbokk mi mu ne gis na leeg ngay gis ñuy rendi lu ñuy jël seen loxo di ko teg ci mbaggum kuy rendi.
0: loolu lépp jël ko ndax am na ci ñoo xam ne bu dee jigéen la teg loxoam ci góor goo xam ne jàmm ta ñoom dëgg na war a bàyyi xel. waaye liñ bëgg mën naa teew mën na ko teewe xam ne xam taxaw rek xam ne moom moo ko moom kii rendi it yéene ne da koy diw mii lay rendi dana.
1: bokk mu ne naka la ñuy seddalee ndawalu tabaski.
0: waaw ndaw gi bëgg nañ ko ci saraxe moom ndax am na ñoo xam ne mënuñ ko te bis mbégte la kon bu saraxee lekk ca denc mën naa nekk mën na ko def ñetti waaye sartu ci nag ñu tolloo maa daal na am ci loo xam ne saraxe na ko na ci am loo xam ne ñoo ko xéwlo moog njabootam mën na ci denc itam ay it may rek mooy ki ngay may aajowul. mën naa am tabaski ni yow waaye da bëgg rafetal seen diggante xëy na mën nañu yenn cër yi léeg-léeg ñenn ñuy séddale am sa goro wala sa mbokk moo xam ne da nga baaxoo di ko jox dara ci ndawal bi nga may ko lu mel non ci buntu bobu xa rafetal seen digënté ye jox ko sax mbokk la bu wal dara nek
1: tanki tanki ñëkke yek
0: waaw way beut bay bañ na mu dem don ak nga xane mom
1: man dañ koy bëgg forcer
0: gën na faaw dang ko wara jox bu ñëw am ci manki mu neul tax mu manki ñi xamnu yoyu mom taranga ji ñuy seddulante la bu ci ada xote da koy yak bu neew da fa ada mo tax lu gënul sax jël fen rek jox ko fen mo xamne mom dang ko jox ndawal ngir yalla am na ño xane mo da ak dañuy seddli gatt bi tanku diw xol diw falay diw ku ci nek ñaare bo nafetu da ci dess
1: ñaari laaj yi xaw nañu niro mu nekk def ne ndax da nga dagan jaay dara ci tabaski lu melni derbi wala dana dañ laaj bi top mu ne ndax da nga dagan nga jox ci am tabaski ki nga xamne mom mo la ko don fessal nga diko jox baat wala nga diko jox
0: waaw xam nga tabaski li ñu wax jaamu yalla kenn du ci jaay dara bu ndawal gi du derbi yow mi tabaski sey ñu ci jaay dara ndax da ngay jaamu yalla kiñ ko may nak darawi kuñ ko may wala ñu sarax ko mom bu ko neex jaay ndawal gi ñu wax ni fi nek ki dañ yelo andu nga sarax ko mam ba dessal su ko neexale su jaay wa yow mi randi lañ wax ne bu jaay dara ci gatt naka nonu bokku na ci jaay nak nit fessal lako nga fay ko ci ndawal gi
1: boko la fay mo ko wara fay xaliss
0: ah da nga fay xaliss wala leen nga jubo rek nga xal mom waye bu fekke doy japp ne ku fess ku rendi fess moy jël baat wala fay la kon yow dang ko fay ci gatt ba ci wala lolit man na baye xel ni ba xoreen yep ñu xane bi su tubaski mom bu ñi fayeku nañ leen fay xaliss wala leen waye buñ leen fay ci ndaw bu fekkon nak mom dang ko fay li nga fay ba nopi nak gis ni mom faqir la nga tan ci ndawal gi jox ko muy sarax bi nga war def wala dar nepp su bo nak moytul li gën moy bu ko jox li nga xane dañ ko aadawo jox mën nga jël fenen ci ndawal gi jox ko ngir mu xamne mom ko li du fay fay ngol lo xane bo ki delu tan dara jot na xam waye nak bi sifatihi faqiran aajo mu man nga jël ci ndawal gi jox waye buñ wax nak ne ku fess ko ne ya jël bat kon ma jël bat bi wala ko fay ko tawaski de su tay dara waye nak ñiñ ko xass may mom buñ démé seen kër ñom lu neex da lu neexé denc bu lu neexé jaay bu lu neexé saraxé
1: bokku mi mu ne ndax dana wër ci tabaski ki nga xamné mana téwéwut julit yi and ko ak imam ngir ngant wala lanen lo xone moko tétéw ndax mo am tabaski dina wër
0: ah kay xam nga tabaski mbir la julli gi mbir la julli gi mom sunna makat la moy tam bëgg nañ ko def waye ko wuté bëgg nañ nga julli ko su kër yow do waye do khutba nak ay julli ñaar rakka sa mar rek waye tabaski mom nekkut ne faaw da ngay julli ji dor tabaski dañu diglé julli ci bis bi diglé ci rédd jigéñ ñi julli ji warul leen sopp nañ rek ñu def ko ay warul leen ci tabaski sant nañ leen ko duñ ko santé ko gono yi ndaw yi balé ko ko julli ji warul leen dañ ko sopp ñom rek waye am na muy doon gono gono go sax muntu julli ji na xamu dara xamu dara ko ko du gëm ci jakk ci julli gaay mu julli té ba amé alal tabaski sunna la ci mo tabaski kon ñom ñaar andu man doonu ñu takalo yo xam nañ ñaan faaw bu julli je lay tabaski bu julli ji tabaski
1: bokku mu ne lan moy atté siarat yim gis muy ñi nga def ci bisu tabaski muy setti geek ak melni ndewi nan yeek yoy
0: xam nga yeb bisu mbekté la bisu mbekté nak ye rafetal digënté jam ñi dañuy rafetal seen digënté ak seen borom waye rafetal seen digënté ak seen monu jam julli gi julli ak di kan jalla diko bak di kaba ci bisu yoy lolu yeesal sax jokkal ak sa borom waye saraxé yi ñu def haddi yi ñu joxé ak maye gi ñu maye ci dawal gi lolou rafetal digënté jokk bokk gi la yoy mom ci bari nga xal lepp luy tax mbokk gëna dund gëna déggol bax la tax bis bi mo toll na mo bëgg ni ni gën ci rafetal lepp luñ man ci lu wax ñok kon di ci gone ndaw yi di ci lañ dewen fo ci sax téré wuñ gone ndaw yi di ci fokat wayan yoy téré wuñ sallallahu alayhi wasallam sayyidna abubakar ñew na ci kër yi to islam fekk ñaari gone yi jigeen ñi way mu gëdd leen do estaram da sikki ne ko bayileen idla bayileen idla ñi ci degene kon bisu id gone yi fo di wayantu kere wuñ ko ndax bis bi amu mel nañu gis la bo xam dañu bëgg ñëpp woné ci akkar manam man ci solo yéri rafet te solo ko sa dagay tan ana kenn wurtu xey mom solo lu ñaaw te manam lu ñaawul day melni karanga yalla terle wu te nga gën dafa tu ci abdul wax bis yépp ko am yéré yes mo gën nga sol ko ko bu sol la gëna rafet la
1: bokku mo ndax dana dagan ci julit bi muy gas ay pax yo xamne day nekk ci yoon wi ngir ci sanni ndawal yi yaq yeek sebr bi yeek
0: xam nga lolou togn la seigne blat ndax bayal xel ne sa bu nit gasé am mbedd ci mbedd dara daano ci lolou mo nañ japp ne waji gas pax moko ray lu ci sharia lu ci yaq fi ne yow lañuy tek daal bu ci ni yoron ab welaw ñew daana ci wala ba yaq dañ lay fay lolou ci misal motax lepp lo xam nit ñepp ko bokk mom kenn waru ko jëfëndiko ci anam go xam nit ñi dañ ci lor muy lor rek ci kaw mbedd sallallahu alayhi wasallam neena bo fekke lolé nga dindu ko rek sarax tiyabu jëlé ngi waye daf ko fa yit non la ci lor du gene nekki motax japp na né bi ci mel non nit bax na nit ñi and ak sago di bayyi xel inte xeyna dëkk yu tax yi mom baxoon na di dimbalé nit ñi wutal leen yu mel non bo xamni quartier yu ne am fu ñi daf yoy mën ko yobbu kenn du ci lor waye nak top mbedd yi bu ne nga gas bo rap bayiko nona ñaar ben nga bayiko nona muy xéñ ci lor nit ñi wala sax ay nit man ci daan wala ay gone daan ci wala ay mala daan ci lor lepp ak la yo xamne nak ak jo xamne xamo ki ko tek ba man ko balu mo gëna mëna baytu ak yi mel non fi ni do xam ka ca lor do xam kum doon nit man dafa jaar xel ga dugg ku mu jëlé ci wërëdi wërëdi ga lor ko te yego te fekk na ak da lay top yu mo xamé dang ko fay tax yépp nak yapp na né lu mbir yi xat xat nit ñi war nañu bayyi xel yoy bu ñu rendé dal fexé ba dajalé yépp daf ko ci ndab yobbu ko ci all ba wala fo xane bu fekke wa dekk wut nañ fa yu mel non nga xane bu ëllëgé dañ fi mëna dajalé yépp sét nañ ko daf dug fu yépp waye di dak ngad fu mu gëna kéré nga gas ko mom yapp na né bokku na ci mata moytu ndax loro nga ci tayit ak nga ci
1: bokk mi mu ne ban waxtu lañ wara julli julli ki ak naka la julli gi naka lañ wara julle julli ki
0: ah xam nga julli ki mom mi waxtu nafil dagat la waxtu nafil la dagat
1: manam tabaski dal ma julli tabaski
0: julli yeb tabaski ak kore ci yeb waxtu nafil la dagat moy ne bu jand fenke lu toll 15 minutes danaka jëm 30 la fa tamale ba tisbar man lañ ko julli budé tabaski nak dañuy bëgg mu tel kori dañuy bëgg mu naaj ndax tabaski dañuy bëgg mu tel ni nit ñi ma tan tel rad ndax bis bo xam nga nit ñi dañuy xey japp
1: ak gattal khutba yi
0: waaw dañuy bëgg waaw ndax yépp dañuy bëgg khutba mu asasan dañoo bëgg aji mag bu aji mag xey di gattal khutba ti guddal julli lool moy ci sax waaw bu ke khutba bi gatt ndax bu ñi wax na téla julli ngir mu gatt sax nit ñi mëna téla dem rendi waye bu guddé ba nga xamné nit ñi danaka bu ñi ag tisba day jégué loolu mom bu dé koré nga xamné amut lu aji ci loolu ginaaw bi té koré nit ñi dañuy xey ndekki wala dor dem parce que dañuy bëgg bu fajaré nga japp bañ ba julli ji ba ñew bañ rendi xarmi li ngay ñëk mosti bis bi joge ci xarwa lolu sunu ci yoonu ay salaam bu xane bu tagge ni ci def ci dong de waye njabar gi nga yene wala ñepp dañ ci dugal ñepp lañ bëgg ñu def ko le lek borom ko gi dong mo koy def ay nak njabar gi nga yene wala ñepp lañ bëggo ñu marché nak nga xane bu dafaré lolu nak le lek borom ko bi xamna sunu mbokk bu sebe dañuy bëgg béro lolu ñu dogé té mbokk li ëpp solo ci carte bi waye dañ baye xel na njabar gepp lañ warona def nonu suñ ko dafaré nak ñepp mosti lool nak lu mu gëna tel mo ci gën waye nak na doon gina bu jann fanké bu ko défé ni ngi koy jullé ñaar rakka la yo xamné amul li xamu dara dañ ñew jullé ñaar rakka rakka bu ñëk dañuy kabar amal ak juroom ben yenen do tam lu jang bu ñaaral bu jogé bu kabar ba taxaw kabar ali len juroom jang faaté ko sa bu sëlmu lé xut ba ñaar ko bay da di rendi gatt bi
1: bokk mi mo ne ki nga xamné dafa ñew ben kabar raw ko wala lu ëpp ben kabar ci julli gi naka lay def
0: bu imam tambalé jang mu kabar ko toru de
1: tambalé jang ci bir julli gi la koy kabar
0: ci bir julli la koy kabar xam nga bu fekk ma sa fe ci misal bu ñu won fek imam kabar bu ma taw tambalé jang di ñew kabar amal su seul kabar allah mom du jaar muy noy da koy jokalé ba mat nak
1: ki nga xamné mana ben rakka da ko faat wala julli gep faat ko naka lay def
0: ku julli gep faat sopp nañ mu julli demay karam julli ben rakka bu la faate bu imam selmu da nga juk motti ko niñ baxo julli ben rakka jang faate ko sax do tok deglu ko
1: xamna laaj bi moy suñu laaj muju mu ne lan moy atte deglu khutba bi
0: lolu ñu sopp la sopp nañ bu de aji bu mu xam nga sart la
1: sart la
0: bu de id nak dañuy sopp ni deglu khutba bi waye dana baye xel nit ñi ndax leleg buñ deglu khutba bi dem man nañu ag seen kër ren di fek imam khutba waxa yak ba rendi fi rendi rendi watax mom deglu ko bam nopi rendi wa demé sa kër xam na rendi lu ndag mo gëna ko
1: inshallah kon ñu baye la nga taggo
0: ok jërëjëf cheikh abdallah xana delu di sant mbokk yi nga xam na yépp ñi baye xel jotta bi yeen xamal ne tebeske xéti jaamu yalla yi nga xam ne aada na ci laxasu nañ baye xel ne selag la yalla soxna la yanal allah luhuma wala dima wala kin yanal lu taqwa lolou nañ ko baye xel lepp luñu nit def nako def ngir yalla ci ñu togo lu mënut leleg nit ki gaddu xar mo xamne damay tollu ñak ci lo xamne amna fenn fu mu xajjo ci l'islam yombal tax am xar bu ma te at rek man na tawsi ana fi ne xar mu judd won yow mu arafa gi weso daw bu ñewé te rek man na tawsi ndax bu dé sewet amna at ba day tek ben bis donte tegalul lu lol rek man na tawsi bu dé bay na tegal wer kon lol melna ne yenn dayu yu reey reey matuko bu xasse mat rek
1: bu dé xal yi dara la fete duñ mat matal
0: atna fa mat at la ci suma sepp
1: dëg ba da xam ndax lay dina xar yo xane dañuy téla kallu
0: waaw ci mësa bu mom bu mëtul addu mo tut waaw moy la nga ci mësa bu dé xat na ma dat bu dé bay na am ma ak mi tégal donte wër la su ko rafé yoy nak bu xasse am rek baye xal ni mo bi ci dé sit nak amna ci sahaba yi ko waxon ni ñom seen jamono mel na xar la ni daan bay yéré ko akkar ni waye gëna bi nak pou kéré wo am ñu gis li xew di xew kon loy ñu baye xal na lég lég jabol gi ni tollu fi jamono jamono da tollu fo xamné borom ko gi tebeski yene wala ci jabal gi rek ay teewut na kuko man do daf koy diggu jam yalla dara neku ci waye nan na yalla tax waye bu ko def ko ngir bu ko rew bu ko def ngir ni la tok bu jappu nu gi ne at yeb do metebes ko tan ak wana ko metebes at yi ng ko mané dan ko def at ni meuno amal na yalla su borom moy tege mo la ko galun te mo la ko tege waaw lo dal na ko ñep baye xel ñaan yalla su borom nangu ñep ñu baye xel ni fukki fan yi jitu tebeski fukki ni barkel والفجر وليالي العشر برم خا خنا في فور ليب سبان الله بس لا نيو خني ابن اسلام نينا دافال سي يالله باخ موكو گنال دافال كو سي بس بس ما دا نيو خن رمضان فك فني مودي اي گودي مو گن اي بچي جي مو گن دي ام بچي جي فك فني كيف فني ديك توس مو گن
1: يارو فاي نيو بن فان جي
0: لا بچي بچي بس توس مو گن دي ام
1: بچي جامو يالله تي بچي كور
0: ياك دي وور دي سي باك يالله دي كبر امني ساوير نانا دم سي جايا دي كبر ني دي دب ني او di fatale ni ni dundal bu tey lolé ñu bay ko xel baax baax yépp bëgg nañu ko ci do
1: ak wor yow ma rafa
0: ak wor yow ma rafa ak gis bi dugg yépp juroom ñen fa yépp sax lañu bëgg ko wax ku mënul mom ñaar yi mujjé mo ci rafa waaw ñaar yi bis bu mu war bu gën ko yow ma rafa rawati na waaw ay mom day kafara bakaru at ma jaaré solo am solo la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh saka allah khairan jerejef serigne bakay abdourahman ni ngi lay sante di la gërëm di la ñaanal su borom gëna yaatal xam xam di te may la def xari wasul ni sante bokk yi ñu doon top yépp ci MKTV ak ZMT ak fuñu mëna nekk ci biir réew mi ak ci bitu réew di leen gërëm di leen ndokkel ci wër wi ak bis bu tedd bi di fatali ne ku am laaj diine boy laaj man nga ko yonne ci 78 689 2828 danañ jot ci laaj yi man nga ko yonne message whatsapp jar ngay wote ci numéro bo defé vocal rek danañ ko jot danañ ko bint kon ñi ngi sante bokki ñu doon top yépp señ Abdou Khadir meen réaliser émission bi señ Cheikh Diop ci suñu caméra bi ak señ Ablay Lo mi jappalé ci ligé bi ak bokki yépp rek di leen dig ab dajé ci seen benen jotaayu gagantiku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: وجعل هدفا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم
3: UKBFM في تشتوباندام 103.5
4: UKBFM Université Cheikh Ahmadou Bamba UKBFM
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations.
6: Musulade avitim, kisakobamam, bar tak delna waju am jaajo ami yitte am gor malay sam taajo bar tak delna waju am maqama sang ba fofa koy baram maqama mera hayaaju papa bamba may anan ba musla da ngam be do dawul na gulo gana moy ganate ay gamna ko ba kan señ bu magdi mo len boole di len defal famu tolu mu am do aray na law teral na mak efal ko tela mu am telo ba jamu yeggo joy ko anu wa ngir limu def ci rew mi manes boole arda kalme mi ñeppangi joy leppangi joy ko adu alu deg mourid yi diba joy di embaslo joy njurbel diba joy kamil ba magna gayar ñeppangi joy kama albati ba ngi joy sama waje burum bagge kone ka jale joy way mo tekki so fi juroom yar asama juroom yar ñeppangi joy joy atu bakar dana ngi joy ngi joy mamura bibi yaay na ngoy mbasiru ganjare sa karuna taw bi manki ngena wi agarabi do na tagi leppay yu ay ngey xare do borom kun wi etal na li ko sap ngendi yonen dil ma ala dem nga ndax nga waru ci weru digiw gamu mbar mamuru aljuma niti fan yodi ak juroom ñaar la mujjé julli ci juma doy na war ba mu déme ak na mbar may khutba ala ji falilu o sopp bamba mu dal di dox khutba ba ngir war maal ko ba mu tok mu delu ba man yem na ko ba sama la dem xara bamba may baba da faramba dal siar ay khalifa mustafa sen basir mbaje nala mustafa dug wata amba xet ci fi njum toba jëm daru menan tay ni ro bayam ba jmaay toba dal joy ba xaje yo xamni du du del fi gemna waajo xali waram basir yepi waro waré dendi bi goy fidi janawi fi ba asamaawdi sayu khini ana asay muridi yepa jale cey jode gawaay burna yari wer yu manki to dingir ga defal songay yokul jode kera ke gamol la rasulullahi anda bu am to baabi milay sabe ak jibril wal muhadin di jen seroga dame bamba jey biel bisub dibeer le ñepp yando toba ñung na ko ni mal abdu ay ayuba di fukki fanan ben budigal tene lañu rañan fabru gandis bayal tene ku ci ci takali neer tarikh ba bayliman jade ko sapp bamba fi laylatul usnayn rabbuna khala dakhin al basir ma law tara fi bi min sani ربي اي وقت ساعه ساعه انت فديتي لبيت لدف بمي جروم يار يالنا في الاستغفر لي عبد دلو وعد كرو لي يبرق بعتوبا تبع الرسول لا يجن ذوبا ما بغنا غير لفارا ما كي ام مصابين يفاو اجنا واجيتي وامره الى الجنان يدجن دن من الملائكه الكرام ñaan jibril fiirani di yoburuga wa arsi sabaa jigeen hurulayni ñepp na ñu fi bu seefal di waade na tabileen laal ko buma aajo adi si mustawa baayam bayango ikeeru ci furusin marfaadin lañ fi eru seexi muridi yëppati aw di jooru def boog mu xadima gëtam ngay tuuru soogo gamul yeral jawaabi bamba jaamadul badi gison naa day ba wax na ne ay malaayika ak jibrilum ñoo jël si rooga amada maa ko woolu yóbbu ko ajana mujj si rasulu ngir sopp gi ma sopp seetal loolu ndaram ku sopp bamba mel nii doomam jaaw cetan ga am yadi xallu yu anam ma ne su ko xalaat farali aw nu nappi yal nan ko soppul nun baban koy toppi li doyna waaji waaru warna waar ba xam di nan ci bis bane da saaro gi guddi lañ ko rob fa bencum daaru daaru menam xajam yeb awaaru am ko rob fa bencum daaru daaru menam xajam yeb awaaru alay zamage zamage gangu or gem na mustafa mo ko defal di la ñoro ko fa borom besir la siar na ko amna hinaya tejabul jinaya mo ko am bagge moy borom yala aya moy do mustafa setu cheikh bamba moyatu mo tabe ta tan yan be siya wa tiew kalam ane jukuli ya modo khaban wa ju sap khadim tawna fa sheikh amadu abal tawna fa al rakam je sibtu bal si amudu mamun ñewna fa al rakam ya tawmu adu jabbe tawna fa ju ayam ya dami señ bu mag bi ñepp aboro bisum kérok tay la fay ñew ci mbolo ci abdou khadir mbacke moko ñaanal tapeli tane ko ya di laajal waxto robam cheikh bamba ak rasul asaba ak yu anen ya ak jibril ñom ñepp te aw nañu bi ni bari andak mo ajirina walan taali ca go guddi lañ ko dal di sengal ko wa ci arbu yalla dal koy jéggal kakana ci abamba defon fa jakka min khabli jayse sin mujiblu makka sulu fa gali ci re defa xamdu lajal ko xam jiwa sare na portu ñeñte waxtu mbalu manki tu dilen ko rob te gudine ndaw jo ñara di delu ci eniten bamba na jara ngeen di jamar ba baba dadi ci ubbe ni egalar bedi fa tay alla li doy war yor murid fitam wa dem mu rab rabi ngir xamne jantena rango ay sab sab dindam bi lepp ma ci nan ne jant ken xamatu insala am te bu abe jant murid la mbab khadir la ma fi jan la ñe bogo joy ngi yalla ma ngi la tay alla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu lillah salawa sallama alayhi albaqi wa alihi wa sahbihi albaqi aduna warna tamum si ajin dal warat murid ya madassin dal warat noren tam awfasi warami soyna abu mudali delusi ndar bay magiu bay magiu ko e bon faatu ñu dal lay jaale bu bare do am te faatu kon du faatu ngir ngor ga raw nam xel ci le ayab tey li mu del tey mu jaar ci so ci mo geti goor ñi ñepp mo raw so talif na ay tiere tawax na ay jakk sanjana ay ndiyendi yu melni makka alim la abid la murid salih la borom bahir la tembar kamil la aziz la amna ngaram al sheikh bamba musula joyo kunange yanan ba amna ngaram tembar ma am bi mustafa chababa kum fuma za to lu tew na fa ba kar ba mbar ma wa na ma juma ya mo andan mom jojo way moy waja bamba fu terbiya tawal gom bolo yabal ko salum pada char nya bolo mu jalli wi sanji watu ba salum fuma sey ando nya fati aw ni malum def na fa kawla kariman etu ba sang wa jaka par go du de tu ba dem na fa ay ker lugo ji itu mo xam sey be ji rum ba ke ko ma ma sam ba gol babir kajor ba jalli nya amur fotu de awtiram ñu naala moy gor ko ne gna ala fi abasi ne ana mo gna da jamana ko ko war na ma gore jigen defal na len tara nga dalal na seen xel amul yi ara nga tabax na ay kër yu xel yu ci way yi ci rew mi fofu dem ci gal na yoon wi def na khalifa ngir tane ak ak bayam la jogni fi ne da di ana ay gayam ci bamba fi ci lu ko walu saadum jebal ko am ni mustafa taawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma ta ci amu teew ba magi bas tiuna ci rewum senegal ci turam di mustafa ni ma bi jaal ba fi di khalifa mo re di anjurbel mara mam jeewa ko le fam na sangalam bil jahri le usni sanni bi khairin nugri wa tarikhal fi abamba muhammadaja leral nasir aduba muhammadaja tagna mako abtadi nasman yufi baadi bismillah sir ko yow murid tila jabi abamba amna isere yama khayam waju ko sop mare defu cheikh bamba nga nonu ngir mota ngien ba cheere samay amna ci goor mbagge ko joxe daaya cheikh basiru mbagge ba bamba ni ay jollof serign bu wo ko na ko basiru lo ba jox ma gis ko amna de yu genn saadu yeesu serign basiru jëm ci bayam cheikh bamba dandini na ngien ko adelo jox ko basiru jojo way ko soonu moy man sama di mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dongo yep bok waru lu yesu ka joom la am wusulu señ basiru mbake mako wulu nek yaarif bamba dal koy jital taxam borom tuba bu len ko ajo dal taram basi amal na don yanko ba te tam yal nañu faw xañan yanko ba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal taal ba nalaw na la yor tawal na jiri tawal na jiri birami lepp bi ira la ne dom fa bu ajis mori ala bu ala tabe ñime ba mel ni gar la wa de kawm shariatul mutara jid lu mbubum khaqi khatul munara say julli e bay dig la daf fay gatal te lepp juk daw jarax ay garal na kaw ga mel labir ba mel do jartu ya abdulli lidul lu baax mu ojeltu boromu jaglala nit ñe fa da ci are lu ragal yalla ak jubo tay mare xamul fu bay non ku ñew mu fat la xamal la yo am walu abo laaj mu jox la ku ni yale mbar mo raaw ka taali am ba baaw ba ji lu ba ya daani tam jaan sa lu ko maan ñu ko lu maam lañu ko jox bi sanga dal akilu silere fi abambara nan baji jal duel na aw ni tam ba ñepp fi asal basiru fati madu man si amal ma ñjidu wal gay du agal ba weena basiru fati madu man si amal ñjidu an gay du agal ba weena ko melni mo du feda mo do number ma don ahmada helman bila ta'allumin la bamba
7: waxan serign bi xeyela jaaji aw bamba malatu wuti bi ram nga waru ake melam ndaram.

0: jisu am mu'a ta'aru fama sa to'a be nyaare jublo hebla te mi nge melni wer ko am ko aram la am magal ndawal jigen ku ñew mu yaadal fadel ko ayiti am ku wedd la ajal durus kitabu la ilahi fanan wa dal sangi mbakere waxtaan majale lu ko fay me fira ma ko ne ci gunga ga teru di janglo xa sayi da am te deglu jangma tay nya ha de mo selanglu majale le lu ko sen be ziru ma ko la de adi gunga ya ka waru ayu ani ma jo ay le alquran serigne basiru mo ko la de te jang ya ka waru ayu ani yu anti jannu budi magal te mepp mbir so ba demul ya la jang ma jo ay le talifi serigne tobana dawam jadon ba asina wa bana jang le am te digam ak bayam ba mani sukulim way jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi amul ko boje tax mu leral yu ami fofé la bamay waji wal ci garam ila al jinan ab khabar la muham abli safinatan bi kulli al janna min daratil min an ya'sal minna seen ci baye yalla may ma gal ko yeb dongo yi ba melni xaru fet waye na jexé daru minan seen bi dir na ci bop mu jima janna abli safinatan bi kulli al janna min daratil min an ya'sal minna abli safinatan la khalifa digle kerem ya jangal ko amna jalle ker gu sen nek na ko jang ilim ba la wax kero amna ko fet ba din ba mbare bi o yana te gay farah li la ci mbar malam akana al farah bi sub tarasa da yire naka aru akaw la hagri yi yep bu alo da aru dina nga bari bi kadi mo ba ya wa di do nanga yep na wa day wenjur be ya yep abolo di o bay buuli karam naw mboro ko jang ga digante to ban yari tew na fanda daan di jolli tayrim jang ka tam batu do khali jor di war faraw la to ban asiru batkan di joru ni wasalay kamil gina wala ni wasang daare kan bam ja ku ajille yal na wutu bayam lu yag mo rakam yi si doyna yam dom ja ko digle yal na wutu bayam lu yag mo rakam yi si doyna yam reenen ci xabon lu romb ci emir lu ma jurom ñatt fu ga yatt yi leer ñe yakay booli di yobu ñey soor xewal ga kër gu nekk def na rab joor ganna be wati ay musal ndaw xar ba di saraxal te lolou fi kulan ba riw yep ñew di jall sangi mbacke sunu waje ne al kasa ak buuru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw doyna ko amun te di xal bi te li en ki mo di ko aga ko garaw na am xal ken mu da fa ima ay biram yi aw julli di ngal di yanna salawatu rabbi alayhi ma sabi iblis
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, ici Touba Ndam.

da kalma do san fasar madandi yurgi nan wa insana aslamtu wajhi ilaykal yawma sahidami liman

0: Cap FM 103.5. Jël Serigne Mustapha, salam alaykoum wa rahmatoullah.
1: Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh.
0: Serigne Mustapha, ma ngi lay nuyu, ma bayyi nga nuyo.
1: Okay, Cheikh Abdou, ñu ngi nuyu di la xiyar. Di nuyu mbolam bokk yi auditeur yi. Radio Ilfat. Goor ak jigéen ma ngi ndaw. Ndoxel al alamul islamiyya. Nasi yama a tarikhatul muridiyya. Di nga nekk ci bopp di Cheikh Muntaha. Di yedd Allah wa nasara. Di la jaajëfal di la ndoxel di. Di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan. Rawatina ci li fi tedd yu mag yi ñu nekk muy fukki fan yi nga xam ne ñooy fukki fan yi weeru si xijja ci yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon ci loxam jigéen ji ngaka bismillah.
0: Ok, jërëjëf Serigne Mustapha, mu mel ne dëngmal nañ bis bu mag muy bisub tabaski. Bëggoon naa njëkk nag nga xamal ma lan mooy tabaski ak lu waral ñu koy def ak nu ñu koy defee, nga fàttaliwaat ñu ko ñi xamoon doole xam, ñi xamutoon jaare ci xam ba faw. Waaye njëkk loolu itam bëggoon naa nga fàttali bisub tey bi nga xam ne dañ naan suba la tabaski, mooy lan ak lu waral bu dikkee ñu bari di ko woor mbaa ñuy dundal bis boobu. Sëñ Mustapha,
1: alhamdulilah bisbi bi nicmatihi tatimu saalihaat. Waaw Cheikh Abdou, bis bi ñu nekk day moom la ñuy tuddee yow mu arafa. Yow mu arafa nag bis bu magga magg la ci biir l'islam, ndax dafa am benn makkaan bi ñuy tudde arafat te yonente sallallahu alayhi wa sallam ma waxoon te waxam bi siw jeni alxajju arafa, alxajju arafa mooy aj boo xam ne bu la rawee, wala mooy béréb boo xam ne bu la rawee yow moom jëwénati, ndax dara mënu koo jàng. Am na yeneen yu bari yoo xam ne soo ko defee boo tuuree dara rek dina ko mën a jàng. Ba mu des ñàkk taxaw arafa, béréb la boo xam ni mubaahatullahi bi ahli arafa, ndax suñ borom ci boppam rabbu si tuya jàlla gis bii ci lay taxaw di bàkku ci kanamu ay malaayika am ahlu sama leen jokkar bi baaraam naan xool leen sama gaañu, xool leen sama gaañu, xool leen sama gaañu. Loolu addis la boo xam ne yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, imam ahmad indi na ko. Kon bis bu magg a magg la. Lañu ci fasiyene ni sax dañuy wax ni bisun borom di wax ci alquran naan ayyamul mahlumat ñuñ ci jublu, maanaam bisu arafa boobii, fani arafa yooyu ba tàmbalee ba ngay jaar minan ba ba nga ñëw arafa ci fan yooyu, am ñenn ñi ni ayyamul mahlumat suñ borom a ngi jublu asru sil hijja, ca asru sil hijja ci la arafa nekk. Kon arafa bis bu ama am solo la, waaye bis la boo xam ni sopp nañu lool ku ko woor, bari na lool tiyaaba ci ku ko woor. Lu tax suñ borom wala lu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam sakkuwul ci ñun saraxee, sakkuwul ci ñun maye ci bis bi, waaye lim sàkku ci ñun mooy lan? Mooy woor, mooy woor. Koor dafa gaaw ci maye ngërëmal yàlla, ñu ko si Ahmadou Bamba waxee radiyallahu comme ne am siyaamu fa huwa min afdali ma talabta mardatan bihi wa ni'ama. Nee na ngëm ji li ñuy sàkkoo ngërëmal yàlla xamu ci lu gën koor, xamu ci lu gën koor. Kon bisu arafa bis bu màgg a màgg la, bis bu rëy la ci l'islam, mooy bis bisun borom di taxaw di kuukarewoo jaamam ñi ca kanamu ay malaayikaam al muqarabuun di wax ni xool leen sama jaam ñi, ñu ñëpp ñu ànd toroxlu mel ni bis pénc bu taxaw. Kon bis la boo xam ni am na solo lool ci l'islam si Abdou. Ah, koo xam ni nag ajiwuloo sopp nañ ci yow, pinnaal nañ ci yow, do mané wor nga wor mo feccelte ni aji wulo ñu xam nak dañu aji mom ñu duñ soñu wor waye def ko xam aji wulo dal soko mané man nga wor
0: jeureu legi Seigne Moussa wa kon bu comme ni mo deg nga waxe ko non muy hadith bi kon moy wor mom ñaar bu ko niki defé rek moy teunk na ay jërem ci lepp lo xamné rek ab savane la kon dafa melne wax nga né yoonte bi no am tamu ci ay tour wara sax sa diglu wu ci ay tour ak sax ye walé ci diglu la moy wor kon ku yalla dogal bis bi nga yex yegg ni tay dañ koy wor kon mom li ci dess moy nga wor say ciir
1: waaw heure bi ni mom ku fekke ni japp nga ni manam xamo won ni dañ ko wara wor te ndike gulo batay wor kon yese bi ndax yenen sallallahu alaihi wasallam dem ni ci jakka je fajar julli ji bu ñew ndelu suwate mu la xey def na aisha radhiyallahu anha mu aisha ndax ni ci amna fi tay mu ni ko di wallahi tay ni dara lu mala dem ci genn amu fi yalla sallallahu alaihi wasallam ni kon worna
0: la ilaha illallah
1: kon nak batay ku man ko xamni dal da la dugul sa genn yi mu nga ro yenen sallallahu alaihi wasallam ci alam bo rek nga wiyel ko japp ni ko inshallah taala
0: jerejef ak sa deugmal nañ bis bu mag muy tabaski day Seigne Moustapha suma bëggoon na xam tabaski moy lan ak kessanam lamay wax
1: wa tabaski da xamna bu ñu ko bëggee jangat ñu koy jangat ci ñaari angal bu l'islam ak bu aada bu dé bu l'islam lu ci bari alquran li ñu ak hadith yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bu dé ci aada nak tabaski bokk na ci liko sabab ndax ni kulli shay'in lahu sababun la arabiy di wax bokk na ci liko sabab aaw bu fiir ni jëm ndax top aada kër ba nga xamé ni ibrahima alayhi salatu wassalam xelam ci mbaxu yalla jaaral na ci loxol aawam bam am ak ñaarel la fiirangi jiddu ci xolu aawa aw dal di taxaw nak ni man ak ñaarel mënatu ñoo bokku kër gi ñu la correction yi tax amul ben explication mo raisonnable bu mu ñu jox waye comme borom kërëm nitu jam la du xulu du xex du ngaayo ñu kon na wut solution solution bi moy donte loxom bitu gannaawam ñu jema wutal ak ñaarel fu mu dëkk da ko wutali appartement mu and ak ñun ñu dox di xol ban appartement lañ wara dëkk ba aksi ci ben quartier bu ñu tuddé ndand foy foy di ardul ijaas ñu yaakar ni comme aaw bi ci r plus 4 la nekk momit dañ ko yëtal appartement bo xamni r plus 4 lay doon waye ñu indi ko ci ben quartier bi ñu tuddé ndand foy foy dal di koy wutul appartement wu mbaru ngeer ak rat comme mom awala bo xamni degg nañ ñaaral la bo xamni degg nañ digal ci nanguna fi batay lolou defu ko problème mu daldi dur ak yeleup mer ga dom daldi lal and ak domam daldi tuddi borom kërëm daldi gennu doxantu ba boori isbar mu delu ci mu daldi jëfëndiko ci yobbal bi amon mo borom kërëm biñu jëlé isbar bu nopi ni ko taguna la fo jëm mu ko dama bëgg delu ci sama aawu ba senti ko ñaara bi ni ko wayo ibrahima ko doon bu doon waxe mi jamono mu ne ko man ma ibrahima ma nga xamoon ibrahim ni nga xam ni di wax tek ci bakkan nit lu mu wax rek tegu ko ci bakkanam mi ngi ko tek ci dogalu suñu borom ñaara ni ko ba kon li nga nara def moy bayina fi man ak sama bebe di dem bayina fi yalla la ko digal tego ko ci bakkar mu ne ko waaw mu ne ko kon and na ci man dogalub yalla sa bu dikke nanguna ibrahim alayhi salatu wasalam dal di genn seen sarat bi dem mu dugg ci dem li nga xamanteni ngon jot na ñaarel lu ñoron as tousal ak us ndox seen na ta lu rere asaman ci ñu seen te lu ndike us bar mu seen te lu mu añe legi ndox ma jeexna tousal fa jeexna bi ndox mi jexé soussalam wax lu fa defé légui kon loxé kété légui li solution ñu tok di réfléchir di xalaat ba xam lan moy solution yalla dogal xalé bi mu andal dal bi set set ni der joy en général jigen bu domam joyé day lambatu ba xam limi joy lan la mu gis ni biñu nenn ko xalé bi dal xeyna aw mar lay joy ni kon nak no wuti luma ko jox mu nan lolou mo jur digenté bayna safa wal marwa jabalu marwa lay yek xol ba xam ndax dana am lu traverse may ko ndox bu gisul dara mu dem jabalu safa non la koy defé ba yalla dogal gisul dara mu waccat daw delu fi fet yalla yabal na jibril alayhi salam mu dal di keudde fi xale bi teddi ndox genn fa ma wa rahma ci moy as-samsam mu dal di cey tank bi lolou amé nak mu continue difa dund mom ak domam lu wara tollu ci fukki at ak ñaar borom keur ma demon ta awa delu ci waat buñ ko séré daw dogalé ko song ko akolat ko ñu bokk tok
0: ikapfen
1: awa ana suñu bébé ba ñu ne ko moy xalé lu goor bé ngay ci Ismaïla kay ñu sa bay mu dal di ñu ñu jamma santé mu tollu ci 400 mom Ibrahima mom Ismaïla ku ci afa ñen bu ñu lool amé yalla dogal ñu tok ñaarel ganele borom kërëm li ngan gi jéxé ñu yaakar ni borom kër dina indalé sérigé benn sérigé képp lu indalé moy dama bëgg ray sa doom di ñu yalla wërsegal ko suñu ma ak yow sérigé bi la ëndil soxnaam dama bëgg ray sa doom ñu Ibrahima ci xalno ñu ne ko waaw dama ko bëgg ray mu ne ko ganara ki ñanam yépp borom ganara yi borom mu gis ni kon soxnaam si ba tey ma nga ca comme nekkoon panda ba mu fi jóge fukki at ak léegi soppi ci wut ci nangoo topp ndigalal borom këram mu ngoo doom ko doom man de bi ma fi jóge da ngay namp xëy na bu la sa waajur mu jigéen néewul woon maay ko papa man nga koo bañ a gëm waaye man daal benn sëriñ ca képp laa indaade mooy dama am ndigal rey la dama am ndigal rey la ndigal la doom tontu doom méewul paage xanaa daa dof paa bi fu ñu jógee déedéet yaa ba ti if al maa ta amaroon sa tegi bi nii insa allah mina saabirin ndigal ma tontu lu dal loolu ndigal ma loolu tontu ah bi loolu amee nag ci tënk ci la suñu borom tabaraka wa taala yenke wal ibrahim miraran pour mu ray ismaïl dal di xey nak amuk dogo ulama wu tasawuf dañu xamni bo gisee yalla raylo ibrahima domam joju moy ibrahima amna 86 ans amul dom 86 ans ci lay soga am dom bimu amé juroom ñet fukki at ak juroom ñet ci la soga am dom ñene ñi juroom ñet fukki ak juroom ben lol nak taxna mu am taxel ci dom bi la ma tasawuf ñoy wax te sun borom tabaaraku ta'ala xolub jam bi bëgg ko bokk kenn ku yalla sak sun borom mom xol bi bëgg ko bokk kenn ñu comme ibrahim am na taxel ci dom bi dafa nat ci dom ndax musta am dom ñu koy soga am sun borom nak di natu ibrahim di xol ba xam ndax ibrahim yalla ak domam bi kum ci gëna bëgg jamono bi ñu tollu ñu bari seeni dooma leen gënal yalla ñu bari ci jamm seeni dooma leen gënal yalla da ngay jur doom mu ni wat wataral nekk ci lu neexul yalla suba ngoon nga bayyi ko ca buñ la waxe nga ni ben mo xam da yore tout sa intérêt wala ne mo yore sa départ su keur waye gis nga ko muy def lu yalla ko yonentam bañ nga bako ci ñu wo ci at du baram ngir lan ngir buma méré kon legui yow goné gi la gënal yalla doom gi la gënal yalla ñeer sa doom gi dindal mom ci biir kër gi boko né ben mu ni fuk ak ñaar ndigal lo joxé mu lank ah kon doom gi la gënal yalla legui bari na goor ñoo xamni seeni doom ak seeni jabar mo leen gënal yalla ci seeni xol ibrahim nak yalla niko nak legui dama fet ba xam ndax yow mala sa doom ji la gënal wala man mala gënal man yalla legui ray ko am nga imtihanat bobu exame bobu ñikoy réussir bi ñu bari legui xam nga lu xaw tan ma ba nga tan sa doom rek fetal bu la ci neex yow ibrahim rayal sa doom ji man ci ma def ci soxol bi wala nga gënne ma ci xol bi def ak sa doom ibrahima nak ni man yalla ma gënal doom la dadi jël paaka fas yene and ak doomam ngir rendi jiko ko fi dina wax ni bu fekkon tane yalla setan na ba sun borom da ibrahima ray ismaeil konan waxtu tabaski sa bu gete doomi ñaare li ñi tabaski doomi ñaare su boba da nga gis aaw bu taxaw fa le di ñaw ak aaw ak ñaarelam kon nak bu yalla dogale ci mbaxam ba ibrahima yinem joge mu tebaske do mi ñaare yalla sotu nuko kon nit nak bu tebaske ñewé ah aw ay ñom tunu nak ñu xam ni tebaske ñaarel turam da cey feñ bu ko bañ ko ko nangu yalla ko dogal ta wu turam feñ ci bu ci feñ nak bul japp mukk ni sa firange bu mu la yobbu mukk ci ni ak gënele la wala nangam la dedet fekk boba rappale bu ñuy def rek la nama aaway ba xamna aaway dañu def ni soorlu ma len waye di lool damay net li histoire rek tarikh bi lool amé nak la ibrahim alayhi salatu wassalam dal bi taxtaam ngab ci loxal doomam jinn ci gënaaw kër gi fas ko yene reen bi ah amna goor go xamni goor gu dañ jamm la di fekk jamm mu ñu nan ko iblis goor bi ñu wax iblis mo dal bi seen ibrahima womat domon dem ci gannaaw keur ga mu xamni bu raye ismaeil dana am victoire bo xamni ba ila yawmil qiyam mu rocc ko gaaw jaar ci gannaaw keur ga ñi ci dem ak tu yor yor ñu ni pek pek ñaarel bi yaa ñu ko jukku jorol fi di nelaw waye na la woor ni sa borom keur ba ngay raye sa dom a ñaan la ko dong nga tax niru gën ko niru do nga tax na yaakaar rek bu fi joge mo koy donu bañ mu donu ko bëgg doñu aaw ba donu ko kepp tax mu nar ko ray amul benen sabab ah soxna ci jog digi ni ko yow magatum yor yor na mané ko du ibrahima jur do mo mu ni waaw mu ne ko du man ni ibrahima ma yilif mu ni waaw mu ne ko du mag mom ñu xeq dom mu ni waaw mu ne gëna rek ni nam kay borom gëna ray borom ibrahima ma yilif ak yilif ismaila sama yon ni bu don soxnay legge police lañu dem police lañu dem da ñom ba tribunal ah iblis toro rus ma bëtu mi yor yor mi da ni batay defena ben occasion dal di daw la xasu ismail dey ko yo ismail xam nga bu la ko baye jëbi nga dede ñeena mon da dama ray de mu ne ko dalay ray ñu nan lan mu ko yalla ko sant mu ko yalla lan ki da ko gënti dong te gënti mom ci podcast la man na nek deug man na ba nga nek deug bo setané ba sa baye rek dala xañane ndonam dong niru gi ko niru mu añane nga don ko kepp tax mu bëgg la ray du lenen yalla waxu ko yalla du ray lu bakkan neñu ismaeil seug for ay doj ni ko ko xep ni ko mbessmala dal na mu yalla mu fekk ci yow yow mi ma nara indi ay xalaat yu ñaaw ci sama ndigalal baay yow mi nara tax man bañ sama ndigalal baay yalla na ma yalla mu jël ci yow ah mu xamni batay fofu sa tim mu daw nak gab goor bu mag don ibrahim alayhi salatu wassalam ni ko ibrahim ni ko labbay ni ko dama bëggul lu waxtaan ni nga ko xalaat bi bayiko won ci kenn ku dul shaytané dom té mom moy shaytané kat da xalaat bi ci shaytané dong la bayiko gënt rayal sa dom rek nga bëgg ci ray sa dom té gënt ci protest dong la yow ni ngay def num doon yow yaangi am 80 100 francs ke legi amo ben dom lu dul ki parce que yini ray ibrahima sihi dafa yelm la yini ibrahima for ay xeer ni ko ko xop ni ko ci bofun mala man dima jentu sa borom momako digal tabaraku taala kon cheikh abdou sababu tabaski ci côté ada ni ngi bayiko ci awo bu fiire ak ñaarelam ba borom kërëm exiliko war ko wutal appartement bu mu dik ndax bu jam ci côté diiné moy yonentou bu yalla yoni def ci xolam yonentou xolam kenn wurutane kudul yalla subhanahu wa ta'ala te legi comme amna dom te yexna ko am mu nat ci dom bi yalla bëgg raxas xolam ba nga xamni dara do ci ci xol bi kudul boromam bu ko bindi te mom ko te du tay njabot bi ni fi di dundu ci boba moy sabab bi nga xamni ni ngi bayyi ko ci côté islam ba taxna li moy sababu sun borom digal ibrahima mu ray ismaeil bam ko nga xamni nak amna dogo war ko ray nak ñu dal di koy jotté bisit bisit azim te moy kuy mu magama te li moy sababu tabaski moy borom keur mu digal boromam soxna su degal borom keureum doom ju degal bay gogu keur darussalam rek la meuna tuddu darussalam rek la meuna nek motax ibrahim alayhi salatu wassalam ak doom de ismaeil yalla wursagal len seen tour do to fay ba yowal khiyamat akbar ak ki nga xamni moy hadira jabaram de wala soxnam ko kon cheikh abdou ma delo la kaddu inshallah
0: ah seigne mustafa légi bu gona xam itam comme jamono ji ni nit ñu bari di tabaski muy danaka buñ ko deggmalé nga gis jigen ñi dañuy faral di sonal goor ñi may laaj ndax ñom bi waxtu wa dem ci diwan sax bu fekkon don nañ ko fété wat diko sante sun borom boba amna ay sartu yo xamné jigen ñi dañ ko téggon goor ñi jamono bop wala
1: moy lima diñu sank manam sun borom di leen defal xiwal go xamni xamuñ ko sun borom wax ci alquran ni wa in tahudu ni'matallahi la tukhsuha lima leen defal ci tranga bu ngeen ko xamal bu ngeen ko doon wagn ran bu diwam bi jeex yow sa bakkanu doom lañu wara na tabaske ci mbaxu yalla ngir ma ndim mu fank lola jaarale ko ci loxol jibril andi sa borom keur am xaar mu wutu sa doom kon nak bismillah nonu bu delu ci yow leçon yi nga ci wara tirer comme leçon grâce à yi nga ci wara am moy man kat bis bi bu fekkon tane yalla bayina dogal bi wey sama doom lañu tabaski ginaaw nak yalla wu jël na doomi bayima wutale ko sama bakkar doom kon bayima bima ci am lu mu tuti tuti duma ko xeb duma jaral kulo duma jaral xex duma jaral ciow lu mu tuti tuti baax ginaaw mat na liñ koy doye rek sétatuma ci riyaay ba sétatuma ci nangam ja bobu ben la ci drasad yi bokk ci drasad yi moy kérok ba nga xamanteni ibrahima japp na ci noxal ismaeil parce que yi ne rendi xam nga ni hajira amul jotou fanké ko son parce que simi ko waxuma nak ñetti sol par bi ñetti sol nga xamni da bo xeyé su bëgg ni ngay sol dugg ci wañ ci bar la ngay sol yak añ ba takusan la ngay sol di doxon ci ndet mete su pemé mete su pemé kon dina xaar yi ci wara def moy lo ci am mu doy la te xamni bu fekkone dogal bu reyna rek sa dom lañuy tobaske te woor na ni yow tay jant tay ji bu ngi do na rana tobaske fe dom ay joy ngay yendo way do yendo di solo ko sinni
0: waaw kay xam nga ne ku ne tobaske it ne ta seydou mossa ya nga fay xam kon deug ndax gis nga ni nga waxe ne seydina jur bi ñoy am xaf la indi waye gis nga bi nga egge ci niñ ko wara magale dag ne ab bayuma kon moy yeemu ci am xar rek ndax amna ci ño xamna xeyna dem nañ ba ci beuy wala ndag ak yu mel non kon lo tam xam nga mu yatul la legi yalla dogale tay tubaski gi ñew nit ki man ko ne day tubaski wara jënd xar mom ñu jënd dayo bi nu wara mel ak noñu koy melale be ki jënd te xam mu xamne xar mi kat yi la wara mat do ramon tubaski
1: waaw mom da bokk na ci borom xam xam ni tuddu dañu ni bu amé fukki wër baxna fukki wër ak yar baxna ñi ni juroom ñetti wër sax baxna yenen sallallahu alayhi wasallam ñene won khayrul umur awsatuha kan ñam xass ni bu amé juroom ñet wër rek dana day tabaski ah yenen ci def nak ñi melmi kula moy bu mu patte bu mu laggi bu mu lu barki demb rek amna mbokk mu ma wo di ma laacc ñi dafa jëndum xar ba noppi té yalla dogal xar mu muma légui luy solution maniko l'islam néna nga wuti menen ndax mo muñtu tabaski muñtu tabaski bon néla na ma dégg ay assaatiisa yo xamni dañuy nekk ci rañu ak ñin bari di xawa dal suñu magni xam nga suñu magni dañ daan xaar ba bisu korité wala ki bisu tabaski ñu yek ci ñin bar bi buñuy khutba di léralalé ban façon xar mo mëna tabaski ñu am ñi di blamé naan waaw xaar ba bisu boba nga koy soga wax amatu ngari akay am na ngari ngir dégel ndax boba suñu magni communication yi ñu am ñun boba amuñu ko boba ñom benn occasion képp lañ am pour communiquer moy bisu tabaski bobu légui nak radio yé télé yé yépp amna kon man nañ ko téla wax nit yi téla faggu ba xam xar ni tabaski man xar la waye buñu balané mag na ko doon def mag ñu ko doon def loolu mo doon moy di gëna force ci bu am té moy bis biñu dajé dilib ni ci jumaay wala jakkay wala julé kay ba donc kon buñu leen balané ci côté yi da nan xaar ba bis ba ngay soga wax nangam ak nangam menen bi ci def nak amna ño xamni bo dañuy respecté ay khutba yi fi nekkon yo xamni day wax lu mel nona buñ ci accé waxalé ko buñ ci waxalé ko kon ñun mourid ni ñi répété khutba fi Cheikh Ahmed Bambara dal nga xamni jamono du ko dépassé nitku amna ño xamni nak seen khutba yi kilifa yi ñi barké lo ñom loola da ca amon motax sa bo gisé bo leen gisé ñi khutba da nañ waxalé mandar ngay xarmé ak nangam ak nangam fekk seen khutba kilifa yi ñi barké loola comme ñun yoonu mourid ñi barké lo khutba fi Cheikh Ahmed Bambara radiyallahu anhu koku loolu mu bëggoon wax rek la kon xarni ñu mucc ayib rek ñu mucc ayib ñu mucc ayib rek bu yalla dogalé mu mucc ayib rek alhamdullilah li ci dess nak mom moy ko ñu mako waxe xarum juroom ñett wër baxna xarum fukki wër
0: leg leg Seigne Moustapha xarum mu mucc ayib comme ni ngi ko waxe itam xamna khutba na am luma la ci laj tout rek ji fatale dana daf nañu bari jamono ji ñi baye xel te doon nañ xaar lu melni tam ñu gën ko dolandiko fofu bokku na ci limay laj bu ne xaar mu mucc ayib amna ño xamne bu fekk ne xaar yi goori la amna ci ño xamne dañu dag geen bi amna ño xamne nobbi dañ ko dag amna yu tekkale ko amna yu tekkale ko wut yoy kiko yor mu am leunt ci mom na koy leralé bu mom mo xamne li boko defal tebeski am tebeski
1: waaw ki moy jënd xaar mi dañ ko waram ne ñako war nga fon di min gi war nga ko womat mu sori ay morona xaram xar a general boko womate mu sori ay morona xaram dana mem bu fekke ni mem def nga fexé ni mem nga xamne dafa moma li def moy genn bi bu fekente ni ni dag matul sulus bi lol dara newu ci fekke li ci dag bari wul da ko lu bejje ni bu dam mo fekk lu terne it batay ma muskila ci lol dara newu ci def newu ci buddi xar ak general bo umbe so loxo ci wetu buddi rek bu sin maha dang ko xam ndax du xif waye bo defé ni so loxo mu xif rek da nga xam ni xar mi sin maha wul donc yoy yep ay juntu kay la yo ko meuna xamé waye nak amma ki reyaay de ndolay de du fay bi lol mom mi nga aji ci yow sa doole sun doole rek sun borom mom lim wax leer la lan yana la la al-um wa wala jimaha walakin yana lahu
0: ta xam nga tay ji ne
1: taqwa minkum sun borom def ni soxla wuma sama djiblu ko sama djiblu way du al du ndawal gu duuf gi sama djiblu way du derak ji bari ji sama djiblu way du tutay bi bi riyay sama djiblu way len rek la ben obsessif la moy dama bëgg ngi nit ni man yalla ma yalla dama gënal len seen fiini doom gënal len seen soxal ni dong la ci bëgg waye du ndawal gi du riyay bi ñu walaay kon nak ñeen bu fekkente ne xar mi du xaw yar te mat na tawas ki dara ñu ci dara ñu ci
0: ah kon dal xar mi yonte yalla jibril indi leen mom kenn mu taxaw wax bu ñara wax xom jogal la
1: waaw borom xam xam ni do garanti ni ñu ne nak moy xar ma nga xam ni mom la hadil jamawon borom di gëna khabil
0: ah
1: ngi digënte khabil ak hadil ci histoire ñom ci nit modi bi nga xamé ni diiné mam adam alayhi salatu wassalam moy ñaari cheikh yi bu ñu dem tan té cheikh bi lay dem ci bay day dem ci bëré dañu affaire ci khabil ak hadil bon ci la histoire bobu am ba khabil ray hadil dal don nako misal ci yeneeni conférence mani Khabil mo représenter yahudi Khabil mo représenter dine nasral yent yalla fihta mo représenter dine islam ñepp dine yoy la moy Khabil moy yahudi yahud atender officiel jaral nako massacre adina bi waye na atender officiel rek wal yas billah intérêt personnel am rek yahud banexu fuyen ak banexu biiram jaral nako massacre adina moy Khabil Khabil moy nasrani nasrani tolérance buñ am presque ñu bari amuko l'islam sax wax nako alcorane wax nako tolérance buñ am ci julli bi tolérance buñ am ci l'islam presque ken amuko presque ken amuko ñu représenter Khabil ci asa domi ibrahim domi adama la momit ñu représenter julli bi donc lolu benen wax la bi may wax ci ngirum hukk manam ahkamul islam yi waxon na ci ñetti kurel yoyu kurel bu nek lu mu gisé ak ci l'islam ak dem tay dogal wala kulli hal bu fekkente ni rek ci mbirum gatt bi la dal la ci gëna baax ci bin ca am solo moy fexeba li ngay def ragal yalla jur ko ba ragal yalla jur ko amma nak xar mi fi la jëge motax mi ni balen sun mam adama ne tanke ken ku nek ci li ngay yëngu jaamu ci sa borom ba xam yeen ko ci am deug ko am raison te mom mu nekkon ab sam jël xarma ñu ne xar momé mom la ñer ci aljana ba delu ci tal ko ngir jotté ko Ismaïl alayhi salatu wassalam de wallahi xana leg legi bané xati la xatu rek nit mo sawar ci daamu yalla gu and ak bané ci ga sawar gisu daayiri ni ci gaay sawar
0: waaw
1: gisu daayiri ni ci gaay sawar ndax day jaamu yalla gu and ak bané parce que sa radio du yolon li li teug ga fecci waye buñ ñewon ay té nuñ leen récolter toile ya bo moytu ci roosanu ngay bokku dama dem mo bëgg banexu jaamu yalla bo banex xaju waye julli woor ak makka ni mu nekk ak jaamu yalla go xam dang ko wara selal te yalla tax tamus ki non la nekk ak jaamu yalla go wara selal te yalla tax tabaraka wa taala
0: wala xam nga legi xam nga ku ci melne sama directeur cheikh amarka dafa wax lu am solo tebes gi bu tomé bis bu aljuma da nga gis ñaari suba gi nga dañu wara julli ji juma yek jakki dañu fess del waye bu beccige waxtu julli aljuma bi da bu joté da nga gis barab yu bari day wet lol ba nga xamni boko xolé nga comparer ko fi jitu won dalay jaxal legui nak tab bi jitu mo defena xeyna julli aljuma gis ko gënta nek farata wala dama ñoom naan ñoy am fofu
1: waaw aljuma de mom farata la julli korite te baski nak mom sunna la aljuma farata la lenn ci borom xam xam bi sax dañuy wax ni bu taxé bisu aljuma bu fekkenté ni julli ji nga jullik ci bi manam té amul manam nga am ngant ci sharia ngantal sharia lutax mëno dem lawi ci nafilé la gu mëna wotu lélé waye nak tamaski ci aljuma ci bopam mom fardul ayni la ci ki nga xamni manam condition yi dajé na ci mom moy aljuma war nako xam ñox nak aljuma waru leen
0: manam fardul ayni dal kon li wut la fardu kifaya day melni fardul ayni moy force la ci kiko man
1: wa ci kiko man mu ngop ci kiko man sa bu ko def bu ko tardé ñet ci aljuma ci ciobarel yenen ci neena yalla de kas to xolam wa iyas billah qadama allah wala kulli bi wala sayyid wala sayyid kitabun wa ma sabun atin
0: joje
1: bu fekke ni ñetti aljuma yo xamni ci ciobarel amul ben ngant yoro ko febar ko wara taxaw do koy tukki do koy
0: yere wu fa bor amul ko dig ak ray fofa yoon yu amul
1: ay yu fekente ni nakuna mu wone wax dig yalla julli aljuma farasa la ci yow
0: ah xam nga itam dafa bax yeen ñi nga xamne yeen la yalla dogal ngeen ñi doon ñi am xam xam wara wax sama classe mom li seen waref moy buñu gisee luñu wara wax ñu talal leen micro ngeen wax ñeñ tam seen waref moy di deglu kon yeen yeen nga def sen waref muy wax mayit ma nga def sen waref fi moy wax lo len kon yi def di deglu ñu wara baye xel bu baax li nga xamne mom lañuy wax ñu bañ lay wax rek sey mustafa day wax amna solo den di wax dafa neex tay nangam daniel nama waye ñu xam lan lay wax da mel lolu nga ci djublu moy nan li ñu wax ñom ñu baye ko xel
1: waaw adef bu dem moy ñu xexa ba dindi la nga xam ñom la ñu ngi fi jitu won doon dindi ba ci dekk moy nango am ci lifa da bokku ci enseignement yi ñu mëna jini ci tabaski moy nango am kilifa wala taqaddimu bayna yadillahi wa rasuli yalla tabaraka wa taala daf ni xaleen ba bu len di jitu seen kilifa xaleen ba bu len di dengi seen kilifa xaleen ba respecte wax seen kilifa kon nak bokku na ci liñ ci wara jange bu fekke ni da nga dekk ci dekk bo xamni dañu jël baat ba takko ko say jox ko kenn war nga respecté lola ba baat bobu sa bu yëkëti ko ak lu mëna xew lu metti metti nangu kilifiyef ga dana tax yalla wayfal ko ko ni ci cheikh muntaha ci touba ko waxon nako ci waxtanu ko ri ceewal touba ko ri ceewal sun borom tabaarak wa ta'ala wax ni walaw kana fiima aaliyatun ila allah la fasadata ñene dëkk bu am ñaari autorité ci débordement lay mujj ñen bal dëkk bu am ñaari autorité dëkk ba ci fol xolay mujj ci tégenté bop li ñi mujj ab dëkk benn autorité lay am réew mu am ñaari autorité ci tégenté bop li ñi mujj kër gu am ñaari autorité ci tégenté bop li ñi mujj motax yalla ñu sam adina bi ci kër benn autorité lay am borom kër la tuddi ab dëkk benn autorité lay am moy cheikh de quartier ba wala nga ni cheikh de village ba budé ki ci touba nga ni al khalifatul am am réew benn autorité lay am buñ ko deful jamm do mata am kon wala taqaddimu bayna yadillahi wa rasuli fakhilin ba bu len jitu seen autorité koko enseignement la buñ mëna jangé ci
0: benen bi tam gis
1: na né nangu autorité l'islam bi tan tan autorité ñu tay yow cheikh abdou ki la jité qualité ki la jité tabaski soko jikke rend lu fam xar reuy aw yapp nga am auto bus
0: wa kay légui fofu tam bëggon na fi ben laaj xam nga damay gis ci imam yi ci bari mom dañuy yobbu seen gatt biñu wara défar dañ ko yobbu ci fañu jullé buñ noppé bala nit ñe wasaro ñu défé ko fofu ñu ba tek seen bëtt waye amna ño xamni ci seen kër lañ koy défé té ñeen koy défal itam ñaar dañ xaar ba imam bu yexsi légui imam bobu nga xamné bu noppé day jaar ci mbéd yi ñu di wakar di nuyo ak yoy am ko xamna bu ko ñëkke rénd ci ñaak tay wala ñaak xam wala ñaak xaar ak yex yow imam bi bu boba tam lu ngoy jural yap la koy jural dina am tabaski
1: wa imam da ngay dégg mu yobale am xaram fa muy julli nga xamni bu selmale rek bu noppé ci khutba bi rek dal di waxu jawali xarma rendi ko bañu julli ci won xamni iliman rend na xibar bi tasaro bu ko nit bi sa keur man rend
0: ah kon defé ko ci barab mo gën ba koy ñibbi yobale na noppi na
1: xibar di waw ndax lolu moy tasare xibar bi imam indi wul am xaram pour wone xarmu reuy indi wul am xaram pour poukere wu mais def ko indi pour dalale ben message bo xamni ci mom la aju ndax mom la yalla def ni autorité bi nga xamni mom lañu wara roy ci mom te wéré su ko jëk mu yobale am xaram rendi ko xibar bi tasaro ni iliman rendi na dem ci kër dal di rend bob moy ben benen bi ci def nak bu fekente ni yow ci sa gawantu moy iliman julli ba sul mari khut ba sa xaro ko fa ah ba tax nga jëkërendi iliman ñakam te yegg ba jëkërendi iliman ko mo to nas ki ndawal nga am bu fekke ni nak yow ci sa bop bi iliman sul mari def khutbam ba nopi wara rendi nga départ wutu sa keur li nga déparé nga ni digënté bi ma déparé ñëw sama kër digënté bi mom woor na dama salan ku jullé ci won Touba tay waré ñu bindindi na digënté bi mom wax dëgg Yalla bu éliman na ré réen wax dëgg Yalla war na réen koku soore ndé ba tay ma muskilé ci dañ koy natalé ci bu fekkonté ni yow da nga dëkk dëkk bu xawa soré fa nga xamanteni fa la élimani tabaski ja nek yow nga nek ci benen dekk su boba da ngay natale rek da ngay natale waxtu ñu lay normalement élimane warna julli bareen bi nga soog reen bi même bu boba bo jikke reen bi élimane ma muskilé fi sharia daf la koy nangu
0: seigne moussa dafa tay
1: nek ci sa tagant la rek nga xam ñoo xam ni danaka fot bi gëna am solo sax buñ ko fa xaar dañuy seul ma rek lem seen sujada de lool nak wërta debi non
0: ok ba tay ci walum adab yi damay gis yenn ci kër yi nga xamne dañu top adab ba tay ñuy def bisu tabaski buñ rendé xarmi ba nopi dañuy jël dérèt dëpp ci woku dañu sepp ko ci sa jë légui loolu ndax adab la wala diiné la
1: waaw bu dé dérèt gi nga xamné biñu rendé mo sirati ba jeex dérèt jëj mu lepp sobe la wax dañu bëggoon bo rendé xarmi bayyi dérèt joju mu sirati ba jeex nga jël ndox raxas baatu xarmi ba mu set nga tuxal ko ne legi jenen dérèt bi kay bayiko nak lolou nekutul sobe waye dérèt ji jëk ji mom nga xamni mom mo sirati nonu ba jeex dérèt joju sobe la koko takal takal mako sobe kon nak wori su ko takal ken
0: gis na itam tous gi bu amé ñu bari ci jigéen ñi dañoo japp ne dañ koy wara am no xam dañ ko wara

0: ay ciir ciir yo xamne dañ ko bëgg def sax ñom force ne dañ ko wara sédélé lolu ndax l'islam moko santané wala ca jamono yi sayyidina hajar ak sayyidina ibrahim daf ci amone xam dañ nan di ñëkkilé ko wara mom ci force di bajjan bé ko wara mom yoy da ci amone wala amu ci won
1: wa bu force amé rek li du l'islam mom amana nak aada ci muy aada ju rafet xeyna l'islam dana la ko nangul ci kaw bu fekké ni du jur lor waye xam nga keur bu melni keur Moustapha Mbaye Sall nga xamni do nga yaa yépp fa lañuy tabaski ci mom xar mu yama may do nga la mëna am mu rendi ko do nga ni kenn xamu kañ lañu jëlé lek ndawal nga roñ ndawal ga yitt ko samay ñu koy xéxa ko nga samay jigéen ak samay yoy lolu xam nga mu lor la man bo tudé nit ci am do ko ci am lolu mom lor la kon nak aada ji bu fekké ni aada ji rafet la té du jur lor ma muskilé fi waye bu ñu jur lor rek nak nga xamni dina indi xolo lutax jox nga diw té joxoma waaw lutax li ma jox da touti man ma war ma yeyo yel dara ñu fa yeyo dara nga yewul yap mi dar bo bëggé yap wo yilif lu la té neex def da ngay dem ci la sa borom kër ray waye la borom kër jamm ray mom so yon nit ci amana jëflenti bu rafet bu taxé rek ñu ñëkati ko nak jox la ñu la ca jox ñom tuti tuti dañ ca wara sant yalla jëli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam to xamni day bindal aada ji rafet rek légui na xam nga Sénégal mom defatu aada yi ji rafet waye aada yi ngistal dong la aada yi ngistal suma ko diw ni sama ñëkke mère
0: ba lool bo déggé ma la force gi moy lool bo déggé man force gi so déggé ma la force gi moy lool xam nga bu fekkene aada ji rafet la moy nga jël ko rek jox ko nit ngir rafetal la xamna ko kat bis bi ci nga bok waye limi waral mu nek force danaka kim ko deful da fay jare baye la ba faw dané yaayam do dan deful sama yaay wala bayam ko defal sama baye wala imagam dañ mu ko dan deful mu dik daggo ko ta man nako nga jare fa nak baye ko ba faw kon lolou demena fart la won ba koko da koy ragal faw mu def ko
1: wa bu boba nak yow mi koy def ñaar lay taxaw ci yow bu fekke ni bañ ko yak sa dara tax nga def ko lolou nga joxe day taxaw ci yow taxawayu sarax waye tan ko jox lum ke lek lewuko yow mi bañ ko yak sa der ba nga yëkëti tanku mu ñëkke bobu joxe te sa borom ko andi ci andi ta wa bu fekke ni sa borom ko andi ci da nga sax xam sax ci sa borom ko andi nga jël tank ba joxe na ñëkke ab sax ci nga bu fekke sa borom ko and na ci ngir bëgg rek aada ji raxat bi waye yow boku joxe lu yak sa der soko joxe kan ko jox mom lewut ci mom bu lek bu ko lekke lek na lu haram waye yow nak day taxaw taxawal sax ci yow ngir sam sam dal
0: legi ki nga xamne dafa am tubes gi mom meme bu ko mu rendi sax man nañ ko ko rendi lol bu gon nako laaj ak ki ko rendi tam ñaar dañ ñom dañuy sartal ci seen bop ne dañ leen di fay nangam te dañuy yobale baat bi yoy tam ndax da ci bok wala amna luñ ci yaq wala yaq ci dara
1: waw ko xamni day munu la rendi nga wut ko la rendi dara ñu ngi ci waye ku meuna rendi sa bop mo gën ndax yenen sallallahu alayhi wasallam boy jaay yermane di bari banan munu ma rendi yonent la ëpp yermane te damaskie moko rendil bopam ñaari xafam ñepp moko rendil bopam kon bo meuna rendil sa bop mo gën bu fekke ñu la rendi nak ndax amna dox bu nekk ci yow moy peut munu lotiyé paak ndax da nga dong wa ila amna dal ngantu tax munu rendi nga wut ko la rendi loola da nga ñew ci amana rendi lo ni munan day yobbu baat ci tamas ki lolou mom deugul tamas ki dal lepp lu la ci nit di defal lambal sa poche fay ko mu dem waye yakko mom bu ko def jox dara ngir def bi mu def nangam ci tamas ki
0: waye sañ ko ci sarax dal mom bu la nexé
1: waaw man ko ci sarax dal mom bu la nexé sarax mom man ko sarax
0: xana kon de ci lañu jaaré xamné kenn ci wurté jaay der bi wala lu bok ci xarmi xana kon
1: waaw lepp lu bok ci xarmi rek deugul ni te jaay der be yu yep dara deugul ni te jaay bo gisee ko xamni dal itti wonako ak bu la neexé nga may ko ko mba na sax ko lol dar ni ci lay jaay ko mum deug
0: legi tam amna ci ño xamne seenu passeport seen ngeum gop ñom dañuy dem ba buñu rendi bismillah xam nga ñu bari dañ koy wax sa way amna ño xamne manam seenu xër la yobbe dik rek dal di teur rek dal ne barke sa ngeul lahat rek dal di wacc mu dem lol tam ki la ci wala bo wax ñu na la sun xol mom seenu blat mo ci ne
1: wa ulama wi di dañuy wax ni bu fekke ni da nga rendi ci l'islam teew ya ko tay ya tay bañ wax bismillah fatte wo ko ben fanatisme bu upp tax wala nangama tax ba tax waxo bismillah la nga rendi li suko lek nit bi bu fekke nak dang ko fatte wa lolou mom ma muskile fi dom adama yalla ko mo ñale ak fatte wa di nga bëgg boy rendi ñene bismillah te baña ag ci arrahman arrahim arrahman arrahim ni ko
0: fof bëgg na tam nga fatlu fatli nit ñi ndax am na ño xamne xeyna seenum jang suri wala seen xam xam ñu buñu dikna bismillahir rahmanir rahim
1: leen dit nga xarak bismillah dal bi feren bi bo sigge nga ni allahu akbar
0: ta xamne tay ji fi xalam te neti forna tud wa yalla ñu yëram
1: mu wax benen bi sit moy bakkan bo bu nga rendi nonu ñu may la autorisation ci kawam ba nga man ko rendi te do ci am bakkar bakkan dekk sa bakkan de yam do ben bu ne la ci yalla daj lañ ci ñoo tollol ci daj ci ni kun do nga la ci daj
0: la ilaha illallah
1: bakkan de bakkanu xarmi ñoo yam ben bu ci ni kun ko defal kun na war nga tuddi maggu yalla ni la may sañ sañ nga fekk bakkan bo xamni yow mëno ko bind nga teur ko rendi ngir sax njabot ndax bu fatte ni xaf ni bi ng koy jël diko rendi nga deg ko muy mem xala ma ngay dem ci ay soxnam ak ay domam yow nga war ko rendil say soxna ak ay dom lolou bu sa yaram deug
0: kon dal keur go dem jamono ji ñi tebes gi tawba maam ñepp war ragal yalla jamono bobu sa waye tawba ci raw bu taw bu goor bu mané mo ci wara raw fim doon ndax bu won lool kan mom lañu teural légui tam lata ñu jéxal Serigne Moustapha yow yi nga wax ñi dafa am solo mo yi ñuy fatali waat ni
1: bo gisee taw
0: waaw
1: jara sonné ñeñu ci ahmadou bambara di yalla daana wax naan kep ku goor goor lu ba sa kaw di mohammed dom jo jurati mohammed lay dool waye kep ku yaccaral ba sa kaw di amadou pele bu doon sun jamono bi nga ni di am elas diouf dom jo amati am elas diouf lay dool
0: ci yalla
1: motax ismaïl gis nga ko ishaq bu mu ñewé da dal di topi tankam ndax taw bu ko fi jitu da mat taw yalla ñu yalla wosegal taw bu mat taw
0: sant nañ la bu baax de Serigne Moustapha ndax da melni xana li ci desone ci liñu wara laaj de ko xam nga ne tebes gi bu dikke mom da naka yu beu dañ ko wara xam gis nañ itam ñu bari dañuy dag ci ndawal gi denc ko ne dañu xaar tam xarit gi lolu xana mom jamono amon na wala dañ ko ci kiire tam rafet
1: waaw lolu lepp lu ay aada rek la ay aada dal ñu Senegal yu fu ngi genn leen ci aada ñu li ma leen di wax rek aada dal bu fekke ni l'islam dakh ko xeyna du la ci wax dara bu fekente yalla rek da waye ci bari aada la
0: ok tay wax deug yalla ma gën
1: mo wax legi nak ni mo wax ci mbirum taw mom man nañ wax ni ab taw am joxe na resultat bi yow mudu so mbacke
0: ba ci cheikh mohammed murtada ci
1: gis nga yoon wal jaaron rek bu ñewé na gaaji dal di jaar ci liko soti motax taw mata gor gor legi nak jamono yakuna ba legi taw yi bu ci seen wajur yi joge fa li yek ñu tek seen tank fa ko wajur wa tegon fas yi ne doxal waye dañ ñu ci ay kalam lenn ci dali bi nga fele ñom nga kala dool lenn ci lay doomi bay beddi ñene lool doxalu dara ak yaqko do ngi lay jur
0: manam ki am tebes gi ak ki am ndawal rek ban wote lañ am
1: kaw ki am tebes gi de mom am na tiyabu di reere jo xam ni day fecc li fi mi fani hasanatihi
0: okay ëlëk lay fecc li
1: waaw mom yoolu bi yowmal khiyam ni ngi koy xaar ci bala ci yiwam
0: ci yalla
1: ci am ak ndawal nak mom amna kol bu fet rek bu rek lek ba rek
0: gun lu rafet la ñi ngi lay sant bu baax di la jaajeufal
1: xamna sama xala ñi dem ci ndongal tay
0: bay sax kan mom la bu wona geej gi sax kol bi
1: xam nga tabaski bañ tabaski ba tecce fan
0: aha
1: na sama xew xew bo may amon ak ma gaay dañ bëgg jël sa xari
0: waaw waaw waaw
1: yo degg na mu ni jangal na ma donte musuma ko gis xawma ndeysaan mu daru jangal mu ci nit yalla nako yalla def ci
0: tere ba cheikh kan donga ku bax la de mom
1: waaw borom ci nit neena won wa dan miran kullu ahdahi tudri bina khabda musulina ya allah ya allah
0: ci yalla
1: wa lolu borom ci nit di waxon barakallahu fiki ñu ngi ñaanal bu baax inshallah di wax bokk auditeur yeb ci ñene ci ñun seigne abdou nak dina la sant bu baaxa baaxa baax ben côté ci so jengutu ci walu radio bi te sama classe bi xam seen xam xam bo yuti leg nga boole li dafa am genn goor gu dekk ben serigne bu dekk fi ci gar bu ndaw ku baaxa baax seen bi mi ngi ci presque jurom ñaar fukki atam tegal la ci jamono yi ñu bëgg koor wala bok ci biir koor.

0: bu mu faral fukki xar ndawal bi di yakko sun jaar yaa ngi sama gënaa to soxal bi
1: ah
0: ma ngi fatalliko serigne jili bu cheikh serigne moudi moussa dieng yo baba war na fa sama xarit to mo wëllu rek bayan bi mu daan def fofu ci jumaa yi serigne moudi moussa dieng ji at mu nekk def mu daan yoni fi xarum to bas ci te sa ñi ko daan indi sa bu ñi dañu fekk sama xar di yeew fi ci biir kër gi waye comme man dama yori dong ta xamna ni ndawal gi di doy waye téréwul suma rendé ñaari gatt na dama koy sédélé ci koñ bi ma ngi djéggul li wax gi mako wax waye dama bëgg wax rek ni ndawal mom du yaq xumu mu yaq waye du Sénégal mom niko soxla ka bari fukki xar bu ñu ndayen ci genn kër yi nañ ko fess ta sarxé ko rek ci wir amna ñum tabaski té amna ci yalla boole ci non dara ñu ci ay nan ndawal gi dafay yaq l'islam lu gënon na xam ni ndawal gi dafay yaq te l'islam xamal na ni kër gu ne famille la dana am jëkkër am jabar am doom te ñoom ñëpp ku ci ni sunnal nak yow nga tabaski
1: comme dal nit kon ni julli wala doom adama yi lélé nga dem kër fekk fa ñetti julli kay ba ñënd ku na yor sa julli kay bop ko xamanté xatu bis dara yaq ko
0: ha ko fa mo ngo
1: sant na lu baax bay
0: manki la fi te
1: jere jëf
0: ñu ma señ cheikh ak suñu pap
1: ñi ngi lay dégg inshallah
0: ñu yeen bop yi ni fofu yépp
1: jazakallah
0: ñu ko tambalé te ke kilifa bu mag wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullah jerejeuf ñi ngi lay sante serigne mustapha mbaye sam conférencier mom la daralon fi ci sen jotay bi di waxe wolof xam ngeen ne nak tay ji la yawmul arafa jere ngeen jeuf